Nata e goma tsem tla khoma. Nata tsa mua ago eh tsem tla khota. Na tsa mua ago gasi am umtwen ka. Gasi om am ku umsau eka. Tswana ga itloka qomkwana mgare abam je emka tsa mua ago re eh tsem tla khota. Ne go gestesi tla khodi tse a. Am tsema a se South Africa kweseki an kara kiri. Ncim tla kho tsem ki. Go se na mua go platform teniki ba kho tsema x sky fmk kunji damasiji ba kho ji twaji tem khamiets ka pomki ni tsenyam dot atako kungwako x sky fm kwena ngongorwe x sky

Igqame jwasa. Cema yena cece ike ngqwa. Kaya uwa dame. Tsao sing, dami deme. Oke. Tsao ke zu wese singi e wa tsao sing dame ngwa ka uwa. Ka wa ngwa uwa woman empowerment. Woman empowerment anga kwe dame ngayi ngugawa. Tsao sing ngayi ngugaria. Uwa woman empowerment. Tati e ta gwe ta nga kwe. Atsetsi nga aunka tsao sing o ngugawa ti. Tami gani ya kwa na nga kwe tsao sing aunka yo ngugawa ti. Kanga tsao sing wa okobe kawa family ga, kawa tsuto ga, khemienskap ga, oke ngore ng tsao ka gao. Habo o tsikhi ka ngore. Kana nga kwe tsao aunka o ngugawa ti. Tsao ka ke ngugawa ti. Ngugawa ka ewa ka aka ke support ka aka ke orongisa ke tsika aunka hao ngi. He ha ngunga tse hea bo tiwe sengka ton aka oa. Ngugawa ngdo aka a ngugawa tsa atwa ka e hao twa. Ka tsao kari he he sone gya tsuto. Tsuka ton aka twa hat ama. Tsao. Ahanga sing o tsuto o ja. Asing o juwe se sing gya tsuto o m. Ti sing o jawa tsuto. A gati ya sing o jawa. Khabe ka tsuko ngwi ngwi ka ehe ya mari peiga. E gong e gita ngwi mari toa ahangwa menenja ya mari toa ngaiga. Ahanga ngwi mari toa o yon ha o nuka nga family ke tsuto. So kana ke tsao. Aunka ho ho gdao. O ngung tsa ajusu. Ke tsu kho. O ke khemienskap ngung. Tsao ka hake gdao. Khabe ka hakoa ngui kao. Ya ngui hang ng. Ta ke nanya oa. O ngung verbieter mi family. Gdao ka to hake tsa ati. Support wese ka to hake tsa ati. Ka nga ngung ngui ya. Ta khibri ka gdao sun. Ngung ngui ya gdao sun. Ta asung family ka toa. Nana ke hatsao ta a ngwi marito a ya kao kama za kwa. Ta ngwi business ma ngwi. I ferkuwa pti ma ngwi ka ehe kha. Nga ngwi umasinke za ngwi. A to ngwa ngwi ngwa ka ake ngwi za watsao. A nga ngwi karia ta ati wosisi. Ta ngwi ama kwa. Ta ti ngwi eta gwe. Ta ngwa kwe. Kwa ne ngwa ngwi za watsao. Tsao aunka aneo ngugawa. Tsao a ngugawa akama dawa dema nga kwa. Dami deme hii ea misi nga dami deme dzeme. Aunka uwa hii ke sikura. Ka ke uwa dawa dema ke sikura. Ka nga kwe you are investing in that girl. Ka nga kwe dawa tuwa a ngungi ya nga. Gao ngu ta ta solanka ake kwa ke sikura. Mora gao, ti wese nka gao ronge sa sikura kwa katoa. Wa gao ka ehe, a ngu kari ake kwa ngu. Kau ka a kau kama ake tsu kwa. Oke kau ka gao kama sikura kwa. Kaka kaya kwe, gao gao ngu ta ta ake kwa adaba dema toa. Gao katoa ka nga gao ngu ta. A gao ngui jansin ke uar sikura toa ake ngao. A gao ngui jansin ka ngu ta ake. Kosong ka nga nga gza kwara. A kre ton gzao ka e a gza ngung ta e. E a ngdiwi he kha gza ta gzao ka to a ke. Yis ngi e he suwa gza ya da ngung. So a unka mo ngung gzao a dami deme. A ta a ke si kwara. Kwe ngui ka a gza ho a dawa. A to a gza ngung ka ngung meskin ka dawa go. A to a gza ngung ka kuta na ka gza ho a hui. A dusa gza ho a ka ame ke hui. Mora ake tsa ton ake gzao ta. A ngi ton kutea ka nga tsao ta gza tsa gza tuwa wi. A tsao ta to ta wa spanguro kwa ta minis nga o kui ka a dawa toa. O kui tis nga ehe a kai nga a dawa toa. Ta dawa wi ti. Ta ka ato ke ngun gzao kama ake tsuwe tsa ke tsa ake sikora. Kwe ngui hang ta dawa kaya. Mora atam hanea bekhena, atam thirikate haja okuita witi ki ngana ke ka e mtuaka ya mtuaka ya mtuaka ya mtuaka ya ngei engels.
ook communikeren a joke Engels nka sanke Engels ang watarika national ga ikung angka kung ukuya ko wese so ang nukdawa ng adawa ke sikwara ng agdarong sa resa o ke tanga ke kutua o nukta ay ke kwa nka e okay kanyi oa kwa niya nukdawa tao kwenye dawa tae hindi ya kakresang tuagia tika ehe ya nukdawa ka e ngana ka hawa sikwara ikwara marika ya ka ake tiwe sisang ka ehe ya nuwadah o hautuan sikwara toa ta ehe ya khiminskap ngana ka eka mgea lukasi nga e nga nga kwe o sing a sing a daba a neba a daba a nga sikwara ta a ngita ki a neba toa boti gisang aka wing a daba toa so mkungu ta mkanka moga ava o sponsor sing kwa tanga ka ke sponsor a wida batu amware ang

gemeenskap. Oké, more. Dan nu kariet aan. Oh, me heen nu gawas, mkosun oktawa mkesinke, tisinka ehe kwa krekum, adami deme. Dami deme giati, gisinka ehe kwa krekum mi hei kwa wagani. Mu oktanka mo niti wese sinka toa, o okuin aike ka. Oye kosun o niti wanka ke, tisoroka ema, kanaga oka, ka a kremi toa. Dami toa kwa wakon, tika ena kerek dengi, ya tu kom sinak toa gani, kanakam kui e oke kui e. Nana ke ga ka he da mi kwang nut a ti ke ti te hi kwa sun khere tsa ga tsa sa tsa ka ke early marriage da bani kha ma da bani kha au ka hong ha se kwa ra mar a nga tso ta nga tsa ga chi soro sun ka to a mo o khiswe mo o ngi ka mo swa ong o ko en a da mi de me ke wor chi soro sun ka to a ya khai tswas nana ka nu wor ka ya tsa ga he Tuan kau sekolah hek tuan ke hotuan jauh sesengkan angka hari ke hong tuan cahau nengai. Atuak tuan jangan. Kau ngui dawa gama tuan he agita biasa ay sekuriat tati tika tuan. Tuan dawa gama hek angka hang hari ke tuan. Atuak keriat aga tangguan at ag dawa gama tuan. Kau ngui aga nga atas sekuriat datu biater cawa ay sekelir. Iga kau kau kau ngui ke tak aga stress. Taka asteres ako tawari ake ho ah ke daba akto ni ara neo o hada ba kongu to khosun go ko kamata ga ba morak akhi ka stress ka to wa go ka khosun amakle khosun ga kwara mora akto ke tsati ke gao akto ke in power ti akto ke tsati ke gao se sin ka e tamatsu o ke sikura kwa ka e ya ngi kariya a he a ngi tsatse khabe ka khora ge ka ere ke o ge o ke ko a a ka ake tsati ke gao a veni kora katoa. A bo ngu kariya ka ate. Ka uwa kto ganyu. Ti kis mtuwa bo kiko a. Ka ake empower ti. Ka ake kati ki gao. Ke tao. Ka awa tao he kati ki gao. So kang nang na kwe. Mwe wa dami tae sing. Mwe ware ka oka a mdami sing ke gao. Ka a mdami deme ke gao. Yi ndibita gasin kanaka mgaga adawa de ma ake tau heke ka aga heke ka sikora kwa adha ndibita gasin ka aga ga kuru petanga ka e angi to theri angi ka nwa o uwa angi ka ntore singi e ha uwa angi ka ga o kwitwa he a tsanga ti ke kuru pe dzukhi yi e yi damisin tsake in power ti tsoe ka ti ke ga tsama hi khota sekel Jodore ngui ya ea gaba a kwa ya ngoku ya sea kere hui a. Mar jwatu a, hui kato ha hui ya a, toa hui ngengi. Haa kere khe break a, o ge o m amarisun. Sorry. Ge o m amarisun. Kaka reke wa adaba to ta ngung ta reke hui ua kantor sinitu a. Ta kwa gha ngung ka ngung kere a ke tchau kaya a kuni hengi a tchau jwatu a. Situasi sanka kita khe biere mke nika e. Jasa hui a, hang kata mangita a toa a family. Hang de o gege o hebrek a o kakuka a o angse ang kamu ta mua tkawak tot ki a kretama. Taka ake in power adawa to jamu ta a. Aga o toa ta ake kanis hinto a, ta restek nina a tsu. O se gita pay a kurupe ta nga wing a ake ka ang kumwe kwa o tkawakama. Ta o kwe gege a tsu mora a Gao ta control si wese singa. Hang ay kinya si wese singa wa aga. Ka hang khosong do atana diwi ta gaya. Belangger ka ehewa. Da wa dema. Ah, nung. Gawa. Nana ke dami deme kwe ngan ngasi ung tuyi kakasi. Ka ake ngung gawa. Hang kwa u khosong ka gita ngwi kansi kwa. Mu ta hau ng. Akaw sing o diwi o gaku kayeri. Diwi ka gaku wii. Diwi ka gaku wii. Meet o eswa kang khosong. Angwita kwa kuwasi kwa rati ngana kake unu gawati hakanka diwita unu gawai zemito yesuwa gwe. So, mingum, kikama e, anna kwe, mo uwiya kwe unu gawa damideme. O damideme itoa, ihi nika zanyu gawa kwe, kikama kakakani. Mingum si indoa, kanako ki ihi kisaa.

0: Kimce wala gittik de ya wala nge severe ge eski FM tolu ma giyan kambogun giyan wa eski FM Evita nge atan itam gaki ngam ya min are verten moyon Okwe chik ang etik de giyan wa EFF nga wa ki okwe hana kawan chik de giyan ang parlamen ngayin ngang toko di dizan Kang he sing agi e toa kam kamago sing a gani kuno kwa n Akin ay okwe hana kawan chik de giyan wan aneli Dorit yang he khawit tamani cik digi ngang ya uwa cik ang agan ngosi ka sikia kamsa ho honor tin yin ayi parlamen liya de ngang yi ngang he cik digi toay kam kamago sing u uwa kwe cik ang agan gani kunan he gi yakin ama ki ga cik digi ta ya kula ngang kang he tu ho honor tin tiwin in tak tak cik digi ko cho gi yang ama ngawa yi gi ngang ki uwa kwe ge cik ang he cik digi ngang kwe kundisan EFF kang he agia kamsa uwa cik ang ki de disa ki gani kuno ge kung ama koi gan chig gya wa president sera roma poza ya tisa kang he chig gen ngut tisa wa ho fu ying ge kung fiska pu ai gani kuna kang he de disa chig gen ngut sa wa wa gani kuno kwa n Julius Malema kang he agya kham u a kham ko ngwa chang gi dang ya gen ya ta ge vetang a gani kuna chig gi da chu gi awa ya en kang he gya wa ANC yi huap swip ya ng he chig gi wa du machine n tuli a khwi tam ni gi gi ngung ya wa gani kuna ko an ta ki kham sing a gan ngau si sing a gi ya hana chig ang ki ho fu ai tek tek hm te gi ya kham sing u a chig ang ki gang an di ang halamang nga khawit tamani chik de giren ang gani kuna wa ki gya tham tham ago sang u ti kang aga gani kunan ki chik de giren kula gihin yan te ni giren ang fi koma kang aga gani kunan halamang nga yigya ng ya ta ki chalo yin ay gani kuna chik de gira chwa tham sang sim ku gihin o ka fi koma aga kao ya ng biasa kay ti kao ya ng he te ni giren kula pangak o kata fushimushi kat maklalan Degin ng maklanga komisi ay gani kuna kan singyan ang magkama ko itake janggo ay ang ngaw yang he aparal tu resin 52 na gani kuna ya chik degin ng ke komisalan ka ang hegya wa kozul na talang ay plisa komisaris yang he chik degin klanga mako nazi ka ang he ya chik degin ng ke o kuya chik ang gani kuna singyan chukin ng uchit kwen gigin ang makandeyan Kau ya gani ke ay gani kunan 14 ke mai ka ang he sentene gie ke kam kam go sung un hola hun aya tia tia yang hin la pang kon chik de gen go pang ga sing de ge chuk gwa ge ama kan dian ka ing ya ochi khwa ek de ge ga chu wan khale mang kang hi achik de ya khate ya kam go wan khule ang ha tin de gen go khali u minister ya gang ki ga please ang ayo beki tele kang he khawit tamani sing de ge chuk gwa ya ki gani kuno ko ang ya wan mklanga aya khunan ka isteni ge thwa kam kam go sun wa kontra kan chigdi ya o medike 24 ayi gani kunan kati ke please and every comma chang kang he la wisi chan chigdi ge chugun mun ya ya en mun ya ta kan ngosi kang he siteni gi ya kam sun wa o kwe hana kan chigdi ya wa dula khasem yang he khawit tamni chigdi ge ten ya kam sun u ti hun o la gi hun yang siteni gi ya kam sun wa mako nazi ya kankuin aga gani kunan kang heite ne gya un a kama kuin nga wajan ke hofu a yi gani kunan. Speciala onursuk yen haiti kang hei ati gge chok uyan kalima ngangan teki kam kama ku un anga onursuku ke gani kunoko ang kang heite gge avilung sak au hing gge ke kama gani kunoko tekwan aga chong. Kang ngawsi kang hiya gi ako yu chikang ki parlamen ay ngang gi kam kapangat ay ga uhan na e kang hi gya sing uwa protofilo kumitiye yi ang hi chik di gya uwan uwa unerwais nga waki obledeng ay gani kuna kang hi sinteni gya sing uwa viko makaong nga waki vilungusan di gi ga chuwa na u kano hong yi ang gya kaki gya un ang nga walungusa ki gani kuna kwa n ay kak o yan chik di gya uwa duan si sebe kang hiya khawit tamani agyeng hwa oku yang kalimang nga tagi chikang aga chon nga yigia tu hong kam ka pangga kai kang chikdi gya uwa penalan sa kang ay gani kuna ka atikdi gya tuwa nga lo kama kuyan. Nga yang aga ngawsi kang tini gya uwa proses yang a chon nga ke kano hong tagi ka chuwanan kang hi ya kinkuyin aga chon nga onursugu ay gani kuna tini chikdi gya hong ke kali uwa hong sing ati ni gien thwa kam kama kwe gulik kama kwe ka kwa tiru giga panga ka chag di giga hong kuni saka gani kunan nga wa ke kano hong gie kwa uwa yi ten ten hong sing gie hong thwa kam kama kwe singa gani kuna kwa ya kungkuin aga chonu ya tene gira ngu kali uwa chigan sem gu gien thot kam kam gu sing u ka hi gia wan ka ma kani ngui ka chigdi gira ngu gala an e ki ulung sa u wikoma aga chonu gani kunan tang hum ifasin kau aga ngau ka ang hechigdi gira ngu kuni sa kharensi ang hechigdi gira tam kama kuya nupol ngawa kien tibet aya gani kunan ka ang hi gia wan kham lila aya kunan kang hitik tuan ayo honor in twin in sistah halama ngang ka ang kachik de gege chawa ka hi khisi tenis ge konene wanan kaka ko ang ngau chiga si gya kham sung wan go ka ang ang kachik de ge thoi kang khama ko he ka de ge chu ang kan halama ngang ka de ge ngue kholi tawa u chu ang ka hege ng no bol ayo kunan de ge chu ka kham ko upati hm ma ke kra kha ayo vi ko ma gani kunan vi ko ma ko hinki gi ga kham so chi thoga giga chun nga yibisi sa gda gira ng gani kuna kwa n kang hi gda gira ng ya daga chik chwa ay 570 halima ng kang ki nga kang isang agya kamsung wa yinki kama ngulo genga gda nga chon ng yi 406 tak kang hi sit Africa kao ay firi tenik gda gira ng yi halima ngan wam chang hum yi ng hiya siviri ay fasiri gam chawala diwi chik gda gira wa akhiri kam cha dira gya sa am chang hum ki iska FM
1: Siapa ini? Am tak kau seis minit aja je, kau ekska FM ki, bambara kau hoki kaitena di Maret sebereho bori eswara mahatiram. Jangan sen aham bereho ting kui heng go ni EFF na speaker parlemen dekwe go toko di disa si aninja hiya ti heng go we osena ti bem. Kedi pas speaker aneli lotrit a karati sinuhonetin ien parlemen dekwe na ahwe edoroti. Na 228 na kwere ti tam. EFF na ahwe ekia akara hengo di diza si utle hengo ae President Cyril Ramaphosa mu kwe sen hofu aka eveska pusi utle hofu ki khana kwe di ta pepaje kaya na eki tinungo sesa komitie si jawe engo ama kain karakwa eki. EFF ete koma Julius Malema nga isino di diza ngo hasi jao da ti kwa hajaro ibe tamakano asi di eye parte ya di yawa aek ete kare tam. ANC worship am do misen in tuli nga di sino di diza question kara jaro hi go homa di muteto te ma di hofun di kui ang go ay jao kasa go komitie asesa kwe e ay nyam kara ikam sikam di anak ikam sika nga di sino isi khana do tebe di diza si tu amborongay na tu huje kung kara ik eta makano asi di ngo aho ku ag gawbe ak tayi sikim Bismisi koma tako kwe tumwe ta kyo karakwe hima vusmusi ket matlala madlanga kumisi ki nga ati sina kama doote taeku si April 2007-2020 kwa Zulu Natal si polisi komisari sindandla mkwa nazim se kama yei kwana ki kama kwe kukia mhitam matlala maa 14 May ngye kuriki tia mboronga jikwe atungu sahini kwa jiki ewi kohoi hima ama musupi eti sinu taeku ahe go kaitie minister polisi koma beki telem go Manda ainye umslanga kitese na hii nu akikae kujikuwe ham medike 24 kondra kasi polisa na ham kikarae he chaka karakun ya atikim. Maklala ngo am kuihe e advokati Adila Hasim te kunarati am a kwa amati si tumborongaji ngo mkwa nazi mse ham kae kwa hinji ngo hofu oki hamaswe gwetam. Speciala onorshuk yene di kwena nga di khanao sesa kusi ngi tasen kwena upermete ngi taong ka kwa kwen di akhae to a kwa disi nu chochin grupo a hoje kangara kwa ya ngo ndabekara hinka to tam. Ngi auna sesa kwena parlamende siu komitie si tasen na shureho amuot ko si kai kisi te ti ngo ngi jao na tasen permete ji aninja kai kwi ti kim. Kwa isi ka nyua maatin o a zoda kwa sibe nga disi nu Jarot areko benalan sesaga kwense mboronga jihin kutam. Ay nga disin SOE kwena go chochin grupo ji a mwa anahwati go visa aka o koki go mutetu oro jawa kwenam. Kwasibe nga disin SOE nao sesa kwiki suri nati khaa sinu go tasen ka visa jita mahano ata kurikwana ka kai kwe nu pepa ji aki jao ka heko ji go ngabe koji jao ka heko ima. Ay nga ti kha si no ngo a ki pepa ji jao ka eko a klasin onga oji tuji tui kwe kha hambe no tuji garasena ebe ji a jao ka eko tam. Porishi u khirwem. okwena uko he ngcwesha anbarato tu yo khrenji ngaqashi Nepal ne Tibet ta Himalaya anja 30 she shushana ko hono 26 ta gashi ya hwata no anthi ya kwena ngwana ha cha jere te ka tim anto dingwa kwara iyeti opo tswa khomjiki tin khoma werena ai jiki te kana tim Nepal ki IG dawji nakra haji a were tswara hwati Nkhao jao je kunka kona thu chao te ku jarota ta manu aiwe mayo jeho hese ko agite ho da tam. Fei fona te nekhan siwan taha kwen cha jere ti ke ka ti na firon tin ses taha na taong ka ikwa kwe nu nga ki fo sit Afrika ka ikwa kwe ta maha nu giawi da ka tim. Sewe ri bori siu khero khaya ahen khabana khatu bori te ke ke gu tama akhirek ama huyom.

0: Kim Jawala ke chikti ya wali ke akhiri ke SK FM tole magia qambu ke ya SK FM ewita ngiya tang tang ke ngam ya mi qare vertin moyon besreti ko ngam ke ngam lapunga ko yan chikti ya afu shimoshi kat maqalan achikti ke ngam maklanga komisi ai kangang kang he ichikti ke chu aqham ko ngaw shubisa kais agya kham sungwa jango yang hechikti ke ngaw kunsa apral ke khau ya gang ke tursin 5 to nak gani khunan yang gigi kama kozulu natal ay plisa komisaris yang gya wan kang lama ko nazi kang he ulang yang ay chong si chigi chigi guwa yag gigi chigi kama kandiyan makala halaman ng kang sing agya kamsung wa fiartin ki may ki kaw yag lang kin at chong si chigi chigi wan ang ngawin ulang gya wan chikwa ay gigang hong kong kang si chigi chigi guwa kin kama kandiyan kamsung agan ngawsi kang he tini gya wan kulang kachor ng chigdi ki mungkit kali u manister ang gya plisa ang ayaw beki telen ki gani kuna chigdi gya ah mklanga ayaw kunaka ang si khawit tamani at tini gya ang wakamigo sungwa kontra kang chigdi gya wa medicate uniform ayaw gani kuna yang hisingdi gya chuke hana plisa ang ayaw gani kuna kang ngawsi kang he chigdi gya wan atil khasim yang he khawit tamani gya wa kuy hana kaw a gya ngun ayaw kamigo u kang ngawsi ki mkulayang ayaw chong kahe makunazi chigdigi mungko kuya hofu ayugani kuna sitene gya on akama kwenye wa jangan tefini Mike kang hi achigdigi choshu misa kama kwe un ulan ki ngui yang ayangia chigdigi palam rich ayi hofu gani kuna ki ikorleni hofu hun achigdigi ya kamsangu onursuku yang ayagani kuna ki kwa anghin ulagdigi mungko kunisan kang hi gya wan Johannesburg ayi gani kuna kia ha yang hechik de gya wa yalf aka kaum Jaden Lee aya kaya ka ang hechik de gya ngwe kunjisan Mike Kansing agia kamsung wa kaw ya gangki ngwe yang kia yuli sechik de gya chuk gwa ya di hechik de gya chuk amakan di ya ka ang hechik wan wala ya ng hiya chik de gya ngwe panggan dawa ka ang sing agia kamsung wa gani kuna kwa angki vilungu sa hanak au hung awakin atak au yi ng hegia uan vilungu sa aga gani kunan ka ang hin wala ya ang hechik de gie chuki sa wa gani kuna kwa hechik de gie da chuki o kuyan wafu hung ayi kunan atak au ya ang hechik de gian sa ken kumalo ka ang he sinteni gia ka kama kuya gaw kin wala yang higya wa dawa yang ayang nga kang hising gya kamsung wa hofu ay gani kunan onursuku agida kanada ngung kang he plisa gya ung a kamago nga wag ngung ki kay kang hitip di gya wa 17 aga kaw chi goman kang hising gya kamsung wa kapsi flakta ki Filipian ayakunan ting hag di gya toge ngalo kamakuyan hiyag di gya ngung ki kaya ka chongan okoya na kawang gya wa plisa aywa FC Van Wyk at ito gya o kuyang halaman ng kantag yang yata ke 5 in diartak aga kauchi de yang he kawit tamani ting hakan aga chonung yachik de gya ngukwe sa akama kwe kwe ka he valag de gya chukit kaliyan Van Wyk at ito gya o kuyang halaman ng kantag yung kula ponga kawin ng kaya chik de gya chukit ting hakan ikon yung gya tagi kaun chi de yang halaman ng de gya dan ong suwitali ay kunan dasang at ito gya kam choyan maku gya hong kam sung u kati ko iya chik de gya ng wajalan tang hum ay fasin walang ng ay tumina ka ong gya ng yata ke chik tuan ay desin firu honor ti kan sing agya kam sung chik tuan ay a honor ti chik de gya kama ngulu dulu gya ng gani ko na de gya ng na pol ng oge tibet ay kunan malia ay habit ko na chik de gya da chuk ng ka he gya wan ka he kum chik de gya chuk khobu he ki ga wa go he ka gya thoi kan kama khoi de gya kholi se u chu kaun aga konda chik de gira chaw da kuwa honor in 5 in 6 tag kang hevi ko ma kaw yin ki gigan wa kam go tu chik khwag de gen ng na pul ay kuna he yus sa gi kam ya panga kan ngaw gi ingya wa chopre ay gani kuna yi gyang wa kam go tu chik khwag he de ge chuk khwan ti kang aga chongan Lisa agya kui tangun ya tegen halaman nga kacik de gira thwa chau kama kuen ka si gyasang wa kaun aga gani kunan chikwan ai ses honor ti singya khamsing te ki chigang aga chon ka hi chig de gi chugin ngan bol ay kunai a honor in season 20 kala mang ngas den gi rak chon ni wanan Jurong ya district gani kuna kwa ntik gya wati bed ya kuna kan si gya 505 tax kala man nga sitini gi tak toni ni wanan kan hisin agi ngun ya ta ke yi ntik de gi ngun kala gya wa tik twen gi kama ngolo gi ngak digan ga kuna gya wi 206 tax wam tan ngum yi ya akhirin ay fasi de gam tawla di tik de gya wa tiniri kam ta dir gya sam tan ngum ki iska fm
1: ax ire amma ko 5 minutes je kho xka fm ki bori sharma dra marat berahum bismi si koma ta ko khwe un sa nye ta to kara khwe hima fusmusi ket matlala madlanga komisi enqa ti sin khama do te tlae ku si april 2007 to ndaka ka kwa zulu natal sin police commissar sin tlantlam khona sim she khami nye kwana ki khama kho hitam matlala 14 may nge kuriki ti yamboronga ango kwe atunsa hindi a ewi go go wi go kengwa go him ama mushupie ti sino a kae kusi ATA minister police kombe ki cele mketer ma ye umhlanga ki tese na hinu go kunwa hikiri ji ham kama tji medicate 24 kontra ka si police na ham ki kharai si wa anijam matlala go te mushupie ti tsam si ka advocate Adila Hashim am a khoje a tati go tsu ama ti kha sino go mkwanazi mshe ti ya khoji ya khatakaya kwa henu tuji a hofu oki kama shurika agwitamu. Tefane miki kaya hen kama ngwe shiki khabana kenja kwa ngota chungi ti te hofu pambri chiki ekurileni kima. Hofu a ngo shesha kwa ngo a ai si flir hofu ki an Johannesburg ki te to a shikurika rati ngo miki si u yalfu kuri kwa maji hidden li o hata wehi kima. Miki e yuli ngye kuri kuhoi kukia unhi am kwa mko shiki na amtwa mitri a na shureka hutu ka ama uta hekwe a akai siki mshupia tim. Miki keta mshika am shure hutu kia ka koma mzwaki kumalo makto kara isino ima khasidi tuwa acha kwa intam. Polisa na sesa ate ngo mburunga kwe di o di a ngo 17 kuri kakotwa a chochin grupo am ako ki kao 20 Filipi ki kapsa flakte anijama. Polisi kuya makoma FC Van Wyk nga desin feven derta ha kuri ga kwe a tsau ni sa kungwa ti a kaw kwe ki no a ki mboronga e hinya ti tokyang kwa hoti no a kwe e spatra ka uiti a cho uitim. Burishi u kherwem. Hurumende kwe na nga de kwa no desin fir hona di di kwe a no nga ki a hona di taong ka kwa kwe na Nepal no Tibet ki Himalaya anija se cha jara kwa ti an tau di kobo a na nguwa to guru se na ti were na ko te kom si kim. O kwe na o ngay kwe hona tin fefen se staha ki tre si kati no kao jao kwe na Nepal ki u ua jaro ta na chopra je jao karata kwe na te gyao sa ta ko kao sin ka hoji kwe ki te kong sam. Polisa na nguwa te khana kwa kwa ta o kwe na o ngay kwe te shu se na kwa ta no 600 di taong kwa kwa kwe a ni akhona tin session 20 kon charge ra tin Nepal ki ti no Girong district ki Tibet ki mu di kwano 550 ka kwe charge ra ti no 260 kana down ka kwa kwe akh ir bori ada te ki akhir ye ngwe khabana ka tsu bori ete ke ke sha ngwe ka mete ki 16 ire ka mo khoyom

Ama ngoki ngiye ekayicana ma qeya ajota hinqa hatumcana mhatucita hinqema ata ngoja ngo ayi umihakiteta hinchakama machango monga hinu amhoma ama ham ti achoro hinhahama kwana ma emki cho maqaho ta ata qhao machamchenki qaho ngam cana ma am kuma ngamho eno ngam dipumba eno jam toho.

0: Exka FM 107 kowe dano nyege tsame 8 tsa mokota go 37 minute dzite nge karama go dada go ta anje ante nge una tsare kwa de kwa im a magaqam chichi ti kwa im a ntse ti kwa im a no mae ngo ga doro kota kwa gama ki ti re ga chichi ti kwa nya ti vere re ga tsare ti kwa nya ti vere karata gama e ngo kuro ti ga ga kuro ti ke so ike ga ga mo ga tawi ti ta ga ga kuro ti na ta tawi ti re karata Nata chichi tiri karita no nata kare tiri karita nata ngi tiri karita ma e ha kuro guri karita ha kuro na ha yom kaha ha ha e yom kaha a i kesi a ha mua kwa ha ke he na u ha ki hisena ke ha guanam ha tiri ngam i ke ma angi ha mua koma angi hisena ke veti no ngu ma akwa na shikirita ta khuto ha ngano koma asen
1: Kagaya, the one comes, okay. Timada, what's not? Timada, what's not? Timada, what's not?

ska FM 107 owe dono nyege tsa me 8 tsa mo go dago 50 minute jenge karma go tam am o kam ke ga anka di anji ga o kuma ansen ka kwana di veno ga o muwa ansen ka ga o kama ansen ka ga o ndom sen ka ga o do sen ka e di ga ha tswa di ga ya ore e ya Mie tibe kufani kai kuti kwa anja muite ya I atatami kuti kwa tawa oka ni kumwa oka ta aka muite a. Khaki tkubu na kwa ta kwa teta kamari kaya khaki tkubu na kwa ta ta khamuwa asin kha boto ta aka ya do tem yom kakate boto tui tem khom kem king ejika atuwa ta te tinte ana kwa ta kwa te tinte. Nute deka te muwa asin ako ma esi karikari ta khama ha boto musobo rikari danta hiya kwa ta kwa kha angu rikari ta khama ha boto ta khakuma asin ako ta kwa kha kheika mungkove khashi kuma ku tem ka kamzika kha angu ma I kuinsi kha kuin kare kwa te kare kwa ana kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa tsubu nata ha ka isu ike ngi kuri jiki vete makana ha ana ha ve kuri ki ha si atam kom no ha dogo ha ba ati kuin ho ta makano ha ngi edika kuma ko ha ka man ha mu ko ha ka man ha tama ko ha ka man ha anda kwa ka man ne uka ata kaya ha guya ko ta kwa tama asenti ata inya de ta papa mi karo ko ta kwa dosin ha dosin ma ehe ngo ha mu asena de kwa ha ha o isiki ha ateta yesu ye de ta ha o ha ka tama de ka tin ama ha si kuma go khuna uka sino ha ma botori karita in akuya ko ta kwa anka de no ha o tsubuka kona je ha ji ha ki tin ji ha ji ngam ha di tre ana kwa dikuto khari tsai kha a ta ko mu a sen kha o ngam ka kona je kha ji kha o tere ko ta ko ngana ko ta ko doro ko ta ko aba se kwa hi go kuri go ji aba se ta ha ka shu ike a isu o tsa siki mi et ve na o idi ya kin mana ta idi ya kin ma nga di ya kin ma i si ka tinya I ya kita a I kuna di ki re kare a I ko in go na ta yo wa ka ko in go tsuita kha kha doro ko ta ko kha mu a sen kha ta ha ka shu am o tsam ke kha o kha do sen te ti mare karita ona di ti mare ka ve ti di kunya di kona ka di owa ki ti tin kesu I ke he a ti a anka di ti ma botori karita ma tam ti angu ma ki di koma gwe ti kom sa kyara ko te ko hove kha ka boto wa kunwa te ko ara te ko ta ko ma boto eti ta mi ya te te koma hiku boto jike kha ji ma botori karina ta I kara kha ji mu ti ma boto ko kha he iyete khama ma boto ko iyete ka ta khama na ta ka mu a ti to nta mu a ti kha kwe te ko ara te ko boto wa ara te ko be ko kha kha boto a kha ka si khubi ya ku tsam kha ana ta ve tsam kha ana hi ve kuri a tsam no kha si koma a sene ko ba kha a ti kunyi go a iye kha anka de kha boto ta

0: chiri garoji, de o kwenji nu de o doji, de anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Rumoro, tema kundi seke plati kut kante, tema kwa ha, kata wang me ke kasi tema nga kweke karimata, a chayre ta taiti ke tumta, kata. Takundu ama ako inga, ima ako inga kata, sa ke kama, ya ngau kaku ke kolea ngore ngui ta kahe ke kama ngore ngui te ukuwe kolea ngore ngui ta ka ukuwe kolea ngore ngui nga kachi dapendo wa ke gea ke ga kondo eke ka ke kakando wa akauke guwa cho ta ka dapendo ke ka te nga kauke ngu ta ke ai ka ngore ke kula ma ke kama mama kaku itubi ka uwa ka kasing the magic hua getting yi makula getuna. Ka maka hitra made the bangui na katamaka tadija u tate kasin kakang ya kurenuka mega. As I get to yakun the satin make it u the wet sang like the cocoa to it the great ah kagin hung how come to it the wet ah the cocoa that hung hung how come to. I'm going to get a cook. Tengah kasih aku kekam ngai sakit ke wane teh kegi ngatam kau teh hai kegi aku nda teh ya ukau ngai ke jut kama tu ima kau daba gen kama ngai ka kaku ngaba kegi a ya kam ngai teh ne ku aku ya gesing tegang tau tegaba tegak kegaba gesing ngai ngai kaki again, Craig workers work on. The girls is one who work on. I think I doesn't that eat. Got to get my cat. The gumma coca un, cagatia goo. The attack a gang like a gumma coca catia goo. Tenant a chita gaga like a camagoon, caca, cacang, gigi boa. The come to the moon, cacatia, cacawa, and guafuaca. A gecko, come a crocky tenny goo. The gecko, take a cacky tenny goo. The tongue of Sika gets it to a ground, a ground of one and a cacket, the cracking a chigger. The hunger gets him cap. The gate, a command, chip moon, him a catwa. The gate, mink a connection come at you, Murica and then hand the cooler. Master Macatra, Mamma's a tattoo room maker. The gang get caught, take it away. When I got a come with a man to a cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac tinga kukwa. Tesa kenge ke kam nu ta ta uta sinka. Kama ndo si ke ngwe kwe gune ga ka ndi bi ka ga tsa ta kama ndo ha kuku bi ka ngem ne ha bu kama kote nga ka ga ka ne do te ke tsa. Tsa tuan kuku bi ka nga na kuku bi ngwe ka ga ke tsa ngwe ke tsa ga we ka ga ku kama ka ka ke kana nga. Nga ka su kana ti ngwa ka tsa te kwa ngwe ga tsa ga tsa te ngwe. Again, got quite a kayaka, a kachi kawe. What you take the sink, I got kachuakan, nagan, kakan, I got to watch him. Then I got the sink like, ya, come them, go come away, go come, go come, go come, take the sink, don't take and desert the kachu. The hang, I got the hang on to it, the hang on to it, the hang on to it. Kawang, lima, guy. Sama tak aku nusi. Takun dua kali. Ya geng ya kau ke ambra ju sin ting ke kundwa ta ke kama te te kwa kwa sin ta ka ka tu tu ka tu tu sin ka tu ngai ngri a ta ring ngai ka ngri te ngai a ka ta ke ni e ta a a sin ta ka ke tu ya kundwa ngri ke wa a na ka ke ka ngri ngri chu ngau ngai ta ke ke kundwa ngau ta ya ngau ke ngau ka ba nga kan do ta e wu se se ke ka hin hu nga nga ka ke tam tu nga ka ni tam tu nga ti nga ta ke ke ta ke tam nga ka te ha de mun do ke ngau ta ka de mun do nga nga ka ga da ri te nga ga ba ka ka han ta ka ga ba ka ka nga ta de kwa ka ma ka ga mu te nga de te ha ngu chi ke nga ha a ka a ga ba ka li nga an do te ha de nga ka li ti te ba ke kun do te ha Gana, but the quatum, no capuchum, meter. Cabo inca, curita, caua. No hobble had the tobacco. A baiting that way, try over your batasaga, knackwitta, game like Gemchi. I said, Diva Kunda, looking, I see her. Then look at Galeke, Oka Kunda, the new Diach, Oka Kunda, the only chick like Kabiachu, chick like a better chew. I told. Then I into a school singer at the end, Timatang, Timataka, Kunk, Kunk, Kamang, Hemoke, Kuyandi, Kamakuam, Chicka, Quick Quay, I hear. A chicka can a gumatria cacko, chicka clay too. Into the cooking, a jacket, cook a capua, a good crumac, a poor, a good crumac, the oak of Joa. The gilk of Joa, again, Hubunga, darling. I got you to my chicken. Gak kam te chik kunya te ka ka kamang ang ng ke chau bua te kang ka kamai ke ya chau kum te kang ang ng ka ka ke gum ka ke ka ay ke ya ka ka ay seto ni ni si mi te ka mi e ta ka si mi te kang do ka ang ng kong ay gum ka te ng ka te ka ka ng ba te ke ta ta ba te ke mi e te ka ke sa kang na ka te ng ke du te kung do ka kong do ke ta ta ba ya ya ka wo zhe zhen de ka nga de ka de ke shi ke ke zhou duan de ke shi ke gu shu duan ya ke wo ke ko lang ne wei ya kang ka kang ne ke ti ka ke da ba de ke ti ke da ba ya zhong wei dong he ya kang ne chu wang ne shua pa pa de ba ka he kang kwa kang du ke kai kai ka da ba ne ba ya shi ka ke se de ke a a ka ka ka se da kene un khang la ka un na wa chu ke khang ka ka ka ka yan do te kha gu ta ka un kha kha ka ka o e ka o chin chin ma ne un ka wa ya hu ya kha chi e den ne da de ke ka thong de ne gung gung ha ke chau ta gung gung chi wa kun do ne ya ke ta bu chu te ha an da chuang khu du Then he came to the afternoon chicken. I had no good at home, got your work. Coke, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,

0: tin iri amahwa exka FMG buri eshura madera marats berehum. Aitia hi mandat o a national directorati he tumburonga jisesa tau kena di a lieutenant general Godfrey Lebeya nisikamadlanga kumisik eki musupie gwem. Bismisi koma na kokwe a tsong sa yeta ewa huima vusmusi ket matlala uika nisika ham musupie si tain karati matlala musupi ki ngo am mjarot ahe o polisa na no politiki kwena o aninja te ayin sa kia etim. Am ID am jarok IG ATN o afalke tauna di KwaZulu Natal nja General Lesecha Senona takhonu kwara ho hi national kunipa komisar sin police koma lieutenant general Cedric Sibia takhonu bismisi kwecha hangwani maumela no brown mohotsi tam matlala kwa ho ita tsutsam jika habana ga khuwa ko komisik e kitegwe kwara go in khunipa o maikrolene metropolisa na uma Julius Mkhwanazi ta gono faifu amqa e wa xare go in khwena sika gana o a ka jingo kwansa na go na cha ke tiete ku mo tla di khwe e brakban shi dofo ke ke e nja ku ntwa kwe ma nsesina e wa go hing go tsu a go di cha a ta go muteto khwen ke nguri ama mbronga a ku mo te ana te oro hing o Emmanuel Mbenseme 2020 ai kama Benzem atuni shengi yiko tungwi hii tako amchoro eshi yiko dama kigia makia him. Dia a na umkete koma Jordan Hill Lewis nga adisin khamparte ihe ngo etekwini kingie manda atinu khanango jawe kete kagwe shamburu nga jia metro ikitinji a khanango ngo cheka katama. Hill Lewis wika ngui shika koro kutaye umklanga kikwen kutaye kwa tingi tako nga ati sin 65% de metro si u shaa a shota sina kwe tako 13 days in denga jiki tse kwa kwa shaa atama. Dia ak ete koma nga ati khaa sina parte he metro si ki jao je tse karakun kagwe tako shesa kuje ke hen o kwe kwe na u aninja sere hojinja hiwe tako tse karakun a jaroma hoje ngo jawatin kwe nang e takana kia kagwe ma. Ama nga ti khaa sinu burgermeister siye te takhan korona ti kwe a Hanif Hussein nyam karango derban si u jao ka khuji a che ka ek ete ka gwem. Bori si u khirwem. Polisa na sesa ating o a 17 kurik ako kwa di a ngo chochin grupo am ako ki tau 20 tako ka ite a Filipi ki kapsa flak te aninjam. Polisa kuya makoma FCA Van Wyk nga de sinu fefen der ta kuri ga kwe ta ma nu kunwa ti ta kwe ki nu ambronga hiya ti kwe kwa anga oe ki kyan kwa kwa ti nu a ga kwe gwi ko uwa kwe ti spatra ka cho witim. Tin ir bori si u kheri u khaya ahe khabana khak tu bori ete ke ke gwe ta ma te ki siye ko 12 firet ama khuyum.
1: Kim jauh lagi cikgu ya waling ki tiniri ke SKFM ta 3 manita ngam dikong waling tole magi ang ambukin gawa SKFM ayu tangi atang kami kaki ngam yamin arevertin moyon angka kau ya gaya ang kigia wa nasunalang ay direktoran ay fiko makaon cikgu gia wa Lieutenant General Godfrey Libeya at cikgu gia ngwa khate ya wa talakta magi maklangga komisyen ay gani kunan king hulay ang cikgu gia ngwa kunisan besar itu kau ngawal kecik kuang yang mungkung kau yang dia obusi musik kat maklalan nakam ya agi gidan mungkin hati ya uang mulai yang kang he kawit temani kalau kam setini dia kam kam aku un angon pulang acu sebesan kang he dia kali u please ang ayu kau mak ok tek tek hmm ngawal ke politik kau ayu gani kunan tisang akan ngawsi kang singgi kam kam aku semua falkan ayu akan kau bikin angkau Zulu Natal General Lecaya Sinonan yang he khawit tamni gigin hong ngani kuno kwang ka sini gi ya khali thame ko wan khola yang ke vi ko ma ko ya gan ke sing gi chu ko kha vi ko ma ka gani kunan sa direct si bi yan ke ti gi bi sa khidi ka yang gi wan na ni mo mela na wa ke brown mo khochi yi ng he wi si gi gin ng khola yang ya chongon kalatu ke kalatam ka ang sitini gi ya kham kham ko shubesa un angawa gan ng kin khola yang ikorleni ayi metro plisa viko makau yang hecik gigia wa Jules Mkhwanazi kang he khawit tamani sinchik gigi yang hofun ek da ngwa ba ki yang la panga ka 5 yin he de ge chuk panga ulan he kala tem kang ak de ge chwa ti sam gu gin khoshi again kan de yang akuna ke brak pan ai hofu gani kunan yi de ge da cha ul kang ba ti san tho se jing kang sing ak ya kham sen de ge ulan chi de ge wa chi tho ai ngong khong nga ba ki chung ak de ge kang ngong khiwi ka chan vetan achung awak khama khoin sing de ge da chuke khali khala yi ki ula ya kang hechik di giawa imanel basen ayaga ke khoyang kya turasen twen twen dak gani kunan kang he ulaya ang tene sing gi chuki wana nga bayin basen kang sing agya khamsang taki kang sing gi chuki khongyan sing gi wa ya ki dam aya kunan kang he sing gi ke o he kulachi khoyin chik gi chuki hi ulaya ang aya gani kunan Di a ing aka kau yang cik degi a wa kodin hil luis kang hi a cik degi ngau ku ya partai ke ikur sorry gani kunang gi a wa ikur tini aya kunan ke gu aga kula kang degi tuan ngalu kama ka metro yang a kuna ka ansing gi a ngawa kama ku tu ya kula sin di a agi a ngung hi a degi ngale mangung kang gi a kam sing degi tu o jala u ti kang ke bunga ing ngale mangan Helwis nakam ke imklanga ya kuna kang ya chik gi ngo koi wa ti kang gi gi thon ong kham ko bunga en khale man ng ki gi yak pam kang gi gi chu khamsing o jalan yak kang koi aga gani kuna gi ya khamsing te ke 5 in 6 tak presente ki kang aga khisi kang he chik gi chu jala o kang age bunga ai vi ko mang sore bunga ai khale man ng ke vi ko ma kang he chik gi ya khamsing o kang age go aga ulan nga ba ke ti nga gi ong bunga ai khale man ng kang he te ni gi ya khamsing de gi o jalan hanif hasan ya ng he khawi tam ni gi ya wa burger master ai kan da ta yi chik gi chu hangulan derben ay kuna ng ya gi thwa go le khama ko ta vi ko ma kang aga gani kunan ng diwi gi ng o jala on tam ai fasin Onar suku kang histeni gya ung akam ko ngawag ang ge 17 yarin aga kaw chi goman yang histeni gya chuki thak kunga Filipia ay kuna ki kapsi flaktan ay gani kunan. Please ang ako hanak ang chik gya wa FC Van Wyk gya ngun yadag chide yang kaw chik gya o 5 in diyar tak aga kaw ting hakan aga gani kuna gya rin huwis akam ko kwi kang hi walag gya ngun kali yan. Van Wyk agian ngun hiya ta ki la panga kawin ka yigdi gie chuki panga kula ya ng yigdi ta ki ka un. Chi de yang gigi rin ong siwi ta ling kuna ka ang sing ati ni gia cho kama kuya yan ki kui aga ngaw ka ang hiya gigi ngu kwe sa ati ng haka aga gani kunan. Uam chang ngom yi ng hiya tiniri ng ay fasiri kam cha wala diwi chik di gia wa dolfiri. Kham jadiri gia sam chang ngom gi iska FM.

Sua ferlif wa muso nga ngsege ngam ke muli. Wala komte ke tinikta wa 44 minute ke konke Radio XK FM. Wala gita komte ke wala ke kam. Hem ke afite kan ngwa mko program. Ke wala msang ya chwa ngke ga donor da ha ma. Yang ke a johabunga ke wali ngwa me a elumia ritzli. Anche kam gya sung kwa timusi ngita komke wala ke kam. Hem ko ge afite kan ngwa mko ka atan ma. A program sung muku gika kwa nguhiat in adang. Mgira sung ga gita komke gawa di 7 tundak steke a hostess. Tundak 16 tundak ga igia kom. Ke anjagam sung kwa gawa last is manu ya nghewa a hostess in awa. Van sumanu nguhi ya amge a fitika. Yang achu kawesi ya amge a fitika nga nghe maa fitika nga wa nguje. Kabisi si kagya kong ha omke muku giga ga kwen alid dhawam kumaki kongke Radio XK FM watu isa muku giga saga krisi kaya kaluto omke ga kam hum ya ngke ha chwa ngang. Simo si imtini gita joe kama kwe obet ndani kaya program nga kaya kwe kaya kwe chigda gige hana omke wala sinke ta wala kwa me angge chigda kwe sila kem kogida ngang kabisi si muku giga kwe anga wagda ngang. Magira si kama programa ang atige kam chigda gi a kama mko wala ngay mwa chigde hewa yalf iri ngaywi kem wala gita kwa ngoya wali wa yalfu wa mjurnal a program ta programa ga chwa ngang kam wala tini gita ng vigenzi yem chigda gi he a mwa a samtua kwa ngaba kang nosi gita a uwa musho chugi a gani kuna chimbu ilama tini gita a lea kwa mekin humeyi o hun tom kwae kuma ke konke o honort en siyewa nga chigda ke nyeche mugu giga chigda giga kwe sa ka krisi ke ehe a ngang uwa kango magala ke ka chwa ngang mgeda kha agumin angawaya ati uke kam chigda gi a kamam ko kawasi program ya gya kom ke chibunga chwisa tungki ngay ka krisi mtini gita kwa ta a kaw uwa kwe ke gye kwa u kama vilungi sa ke sa chwa apprenticeship kulima ngang kagising ke kwa giga wa learnership o kageng ke ka wa intensive kawisi si ke gye a uwa vilungisa chimba e ha ge nwa vi kwa machwa ng hitini a ge a lungisa wa ka krisi ka ng hitini a kaluto amke mko kawisi programa la ata malaya bunga mtanji wang ag mko kumagi kongke Radio XK FM mkuchi gigi ka sa ka krisi kulde mag a program sa ng gita a kaluto amke da kam ya ngke a chwa ng rachimusi ng mgeta a gmik ang program ke gang mga gira sa fita tedura chit gira sa kwe program a kaluto amke walang humsa ng ke ya chwa ng

0: Kimtawala ke tigdi ya wali unki tolfiri ke SK FM tole magia ngambu ngi wa SK FM aiwi te ngi atang kami ka ki ngam ya mi reverten moyo ayen sing de gi uska pu aya khuna kang he a gi a khang kham ko song fi kom ko tigdi ya fer ki sen komisi ai gani khuna ki kolasi aka kam kang hetik de gya wala si yin hi gya okani data ngi sing de gya tung a fi koma ka gani kunang sing de gya chu hangulan ka chon ka ngau ka hin ngal man ngam partei a yi gani kunak a gya kam suwa a in si a gani kunan ka in si gya ama ta ki chikang ka ngau si sing atini gya ngwa sing o yi sing sing de gya chwa tu hangulan Fuing gigi, mtata aku nak nakam kahe jangguan cik gigi awat yigani kunan ke atak awang gyawa sapatan talen yapoa ke gani kuna ko ang aya substrate ya kuna yi agdigi da chuki aya queen un thwa kham kham ko sun u chigang aga chon ka hege halmang to tu ge jala a nc ai okoi hanak aw hm agya kham ka chigang aga gani kuna chigdigi chukle aya khweki leisi yi ai gani kunan kan higia kam kam go sun wa guma aga kam kan tig de gya wa policy aga datam kan he wala tig de gya wa faifiri aga gani kuna ko kan de ge chu gawan South Africa ai reserve bank go kan he sin agya kam sun wa kan cha kan aga gani kuna kan si gya sun wa li kan he tig de gya wa tverandi aga gani kuna katroga kam kam go sun wa kan kuna chigde gya wa chalot makteke ya kunan kan heste ne gya ya wa dami ay gan kuna ki kam ta kan he khau yang kan 19 sis in 5 tak a chong yi de gi chu in ini kha bo ya kunan he ke un a kam ko ngwa tu tu kan ngau shi kan he agya kam sa kan ay gan kuna ki makteka ki namu u kan he khawit tamani yitig de ge chok kham sing wa khalman ngang ke irste ay dame yi ge wa tai ay gani kunan ke sit africa yang aya chongan chigang aga chongan tene ge thot khali kham ko u mali ka ang aga ge ga chun man ka isten ge kham sing wa in kha bo ay kuna sten ge ya kam kan ke simane ge da chok kham sing aka chig goma ngwa ki ya te kang sa ag gi skot ini ya kuna ke cray fontaine ki cup study ko bin ngang kang sing gi chu wana sa gi chu ngwa kuna kwa sing gi thak ka wasan ta kang kwala yang higia wa ko i hana ko ki please ang ag gan kuna gi ngwa ngai ta ki ti kang sing gi da chuang hi chigang ka chig gi ngwa ko ni sa kwan kwala ngai ngwa ka ngwa shi gi ni gi ya kham sang wa 3 and 4 tak ka ko chi de yang ngwa ki yang han yang hising de gitu wana yi gitu ngaka kuna ko ahi de ge chu ge kawan kan no shi sten ge asang uang hal man ngaka anke chite ma yang hit de ge ngun o aga gani kunan kan wa kama ku tu kan he chi de ge wa ti kan aga chon ko la ge ngun ya te ki kan he ngau de ge ngu ge ngaka e ke gani kuna ko n chang hum ai fasi Oleh ang hitik di gya uwa nipol aga kuna kang hi agia ya uwa kani kuna kang ki turisma ayi rati tik di gya chwa kam sun u vikum sorry tik kwa si zing gya kama sit afrika aga kani kuna kawit tamanik di gya ng ti kang aga chong ng kang hi gya uwa gu kang hitik di gya toge ngalu kamo kwe kang hitik di gya ng kwe kholia gani kuna gya uwa nipol nga wake tibet aya kuna kak di gya toge kalik kamo kwe kang hi ngom di gya chuge kobu ka gi ga wa gur ta thoi kan kham ko kham yang aya kunan mo li ya aya khabit ko ni kuno ko ka gi gi thoke ngalwan ci khwa ai de sin 5 honor ti khale man nga si gi kham sin de gi ci khwa yin ci de gi kam ngol gi aga kunai a honor ti te ni gi da sin kan ni wana ga ni kuno ko ko aga kunda ci de gi da ko wa honor in 5 in 6 ta aga ga ni kunan kan sin agi ya kham kham ko sin ya ga ni kuno ko tropa avi ko mak otisi ngoge please ang agani kuna ngoge yinki gi kam sang u khosan ka de gi ga chu nga chi thwa yu sik de gi ta ka ko ta un a kam ko ngwa ngwa tu ke ti kang ka chong man wam chang ngam gi ng hiya tal firi ai fa si de gam chawla di chi de gi ya wa ye ni ri kham cha di re gi sam chang ngam gi iska fm
1: 12 amako 5 minutes nge go xka fm ke e ka re go kgetsetena di maritzburg go bore shore materam a ncena o ska bo khona nqati gana do de gana koroko komisisi o data meshi ogwe go tswenji gana o te makhona o ji a mukunda koroko ke gana chaka khujim ke nkaunya party khona a ncena ho foka o di kwana gana doroti kwano parte ishi muteto jikwasi na tive ngini kwena akoro iti kamshi kama. Kwa wafo mtata si adi a, wika kaya si kangati si no, akai si kwena sabata dalindye bo streke gite nye, o muteto hisa na hii na che kangin ewa ti kwa muteto ti kwa kunka hewe tam. A nsi si mukunda kwa ya makwe ngati si no, kana kankau nisaka, jawa hiya kwa hengu kwena utu nji kai kai kwe he, no kheri otu ehe, utu nji kaa kwe he u, we is ka fefiri ka kheri agwim South Africa si reserve bank e tsam sherisha kwa kwesa anyo mahati twera ndikwesa ango dikutoku he shalat matseke si aninja ta khono ga kwa ji nci twetwe si ine ga bo ko ni 1650 ka kunwa ji a go xoxo sham tui kha sheri he xoxo de matseke si a ango asi nyam ka ndu South Africa kwe hengo khrati awo hiye ta ngo khanye te a ta khono tu shere shi ki tla uka egwe ngo dhekwe ji ini khabo ki si tkare hink AM Kukuka Scotch din ta ki tenge a Krai Fontaine Kapsta deke kwa mae ka haka ngay si uke eki tla ut ngo hui dam polisa kwe yama kwe a nda ke gwala nga te si no ngte si ka aive ndo kwa na ki tkwe a te da tam Nguala nga te bori jikhan wo taji kshwe te sinu drin fier taha kuri dhakwe a Khasim tuwa ma aji ku sa siye te tam ka ama hambe ta moko Chayan za kwa arako ama gyao sa kunwa teka Ngo tu tuwe a siwe te jik e koma ku tuwa no Aka a tama hak o kwa kwe yo si churo a wo ta tam Buri siwe khirwem Natpal si u darakwe jawa mua kwa rati he a ka de sinu sei si sit Afrika kwe a go a ngo shiki ti ta maha aive ng tse si ka a kwek e anata ti re da tswa sa a Nepal no Tibet ta an thom di a ngo kwe na ti e tsunga ko hong ka di kim an tsu di kopo na ngwa di wire a thom si Himalaya kwe ki se ko wire na hwa ti a sa a kwe na te kunja wire na kya ka di m Tyson 500 di kwe a nga ki a hone di ta ngka a kwe na se cha jira hwa ti Nuhonatin fefen sesta ka kwen ng tre si ka ang oh at atanglay kwi ki ha Nuh Nepal si polisa na nga de si nun an tiya kwen la Ngo gwana ha hana do de kwa nun oh at away wim 5 days na di ami a na polisi a ng gyao na kao jao ji ka siya kwa tati ya kao watim 12 ri bori siyu kheri o khaya ahen Habana ha tu bori he ete kek kese ngin tama iyan iri ek amakuyom

0: So ke medley wa muso yang gigi sa wala sing wala gire konte ke 12 ekwa 19 minute ke konke radio xk fm ke ge kom ke wala ke kam em ke kam ko khwesi program ya ge kom ke che bunga che sha tunking hai ka khwesi mqam ge anwa asam chak wala sing agita wa tisinga tisike ge ngna kwa kama leadership dikama apprenticeship dikama wa intensive mgeta kaba vilungi samso ngatitika nka e he chimba e he age he nwa avikuwa makalaki kachwang o age nwa vikuwa machwang atina atwisa muku giga lungisa kangana kwa training a training programa chimba age nwa alungisa angwa kwa matangwa lungisa tete nwa awana kamaka ke sendi mgeta sendi ke kawatike ge tlhakwe nkhamoko o show van kawatike he ina ga vi koma mshoka e he age he a ngwa utu ka age ta nkhama ka a ke vi koma singala aka khanos mukugika gika wana ke a kokanga a experience ha pringa wa alungisa ka wana ka khanong he age ta ha professional program sa lemanga gita kwa uha ofu lemanga gising gita kwa khongwe khokqo ofu khokqo kwa khwe hang af mti sil sima agita ang watu o tv koma mso makala gita a ngwa utu qualifikasi sintene gita kwa hang af kama u khama certificate di a lisesan agika pringwa gengi gya a hang kwa mangwa Nkhisi vikoma msu ngatitika hanka he ang batuka a skills ya ke training program ga tsang ageta wa vikoma ke ngana kwa krahang ga vikoma ageta wana vikoma ke ngana kwa agega ngungu kwa manga wa gong sa khatu ofu ageta wana vikoma singatitika ngana kwa mangila sing achu o jela wa kageta u khama ina kha suwarta vikoma msu katitika hanke atenege a kalatu kalamang atenege tawana khasonte chur aka vilungisa atena ngbatu ka skill system ofu tisga tisin genga na kwa technology computer ngu kwa manga waka ngai u computer kasi nga ka krisi ke higuma na guma oka gya kwa sa unwa ge timba e he ama angwa utu vikwama di vikwama ka atadoha gehi ngwa ka chuang aka skill system o kwatse go kwa alungisa kwa tsa ge nga ha lungisa ge ke ke wana ka khanwa ka certificate ye guma na guma o ge a kwa sa unga ba wa ko ehe ka ngosi ge he u khamokwa mge re sindi se sa tswa apprenticeship yang wa vi kwa ma ka training program a ge te lungisa kwa la ge skill system khaisi ye guma na guma o muku ge ka ngwa ma ina ga vi kwa ma ke a ge a wa o tu agita ka wa expert kika agita ka nge uka khisi awa tsi tswa e he ka skwa nwe da kha kwasa ke kala gani singu tsi tsi ngula ang si gita kwa gumi wa be chum o chum tsi gandi hin ya gen tsi umkra kha boxi o chum tsi gandi mangela ke kwa kwa e ke tsu kho ka e da paning ba yu chum tsi gandi hin ya tsi o jela mangela ko tsam ge kwa se mangela gisima kwa kawa kubungi ng si kwa ngwa tumuku giga amgu kaka ujalaya for kisi tradiwe amgu atia chuto mo kwa ukwa kang kraha kulema ng maka kuwa kubungi ng his kwa angwa tu kraha ng mkosun i kugia akalala ang tagala timbo sila si kwa ama chuto ke kraha ang kasiwa ng jila kraha kang hasi kwa ki chuko wi kwa ma msu ga titi ka ngala ka hang kwa u khama ai training programa ngo age he u alungisa wi kwa makala he chimbu ngala ngala mang ka te khong e ofu khokko ofu kho fefi ka ta hang af wi kwa msu ga te ma waka tamu ku ge ka ku chu singhi u tike he ka ge kwa akwasa khama khwe u ngwa kwe go tlhoke ka tswang ngetang he skola mo tsi dige ta kwa lungisa lungisa ka mme kwa khama gra 12 mo kwa qalo ka qhwatso of om wat of fiti kan of ik oma chung wat wat je moest in la. Dan helemaal niet je moest in la kwalificaties gissen of experience gissen. Mwanu daha of skills is om zo ha titi ha. Ageta wavi kwama ke ansuki ta akwa u asivi kemti tamasisi u atu evi kwama kalage ke wa ansuki si u atu u kasi nga titi ka hankanga kwa skills ama gita gya ka experience ya ama nghi atanga kage ka chu kwama ukongwa takula kang kantini chige chingu ke chachige ge kwa atadam ke mkhali tamuku ge ka kusin hi u mchima kas kausin ge akalo tom ge khaga chang program sa chi chawa training program ye mg kwa sa chi ba ya kwa wa basket bar mku wa utu tutru san ho ko le tema gengia wa utu amku ge ka ku ha anshu ge ka ge ka lungisa ntsanwe le bu shi ku a ma ka ta thwa tu fast ko lang wona bi kwa ma van khauk sa chi khisi ngan ko chi khisi kha ge kwa a nabe ukwa mku eke thoku aga chwang chimba ehe ang na ke mana skole watu vi kwama chekola ang ma tamazi skills is nge experience gita akula a thokoi lemeng muku uhavi kwama ke ansu ki for ke si al khamsung a sibi cheko kwa en handak kwa khu siwi ka en handak kwa khu ansuk forum ha sigita sin u akas ntima agite ke lungisa chimba agike ngwa skola di chimba agike mena skola chimba agite ke lungisa ma gita ge ina kha skills ofu ina kha experiences ta kola ka nga tigwe kwa tkhabe u khu nda tsi nga tsi tsiga atene ngira sin training program sigisin atene lungisa ke online ofu legisin anu daga a u khama yakala tsinga tsitsa gita khosa u khama kwe u ake a khoko nga tswa nga tshe ba ge a u asibi a update a sibi ta a u qaqanga a ge ke lungisa muku ge ka u kha kula a u antshuki ke migita gya experience a ge ya e te migita gya skills a e te kanga ka huma tu ka viko makange antshuki kabati atena ngu kikia akuhu di inya ngu akua tamgita sen ya chimbusi chige wa ukama ngayi apprenticeship training sen mso ha chiche ha ngtenika nini ka gita kwen uka gi ehe akha velak muku giga kwe lungi sa uaya for al nur kapu tiefe ye tien akuli chis nga mgita sen tege vakansi posita gita ge yeha ukama ulungisa chuka ga chukwa heke jungla antena ge ukama chika ge hukwa mo kongo mangelas ukwa kam gige ngkwa kam ge kwa sungu kwa tau mangela kwa kwa kubungi nkuwa nga si paninga wa sige ku ama guke chukho hukwa kungu umangela hukwa nga gudwi ku cha chukho chisinga chisikala aka posing kagita akwin gita sente ke kawama gila ngaga siya kala tu sulanga chita ge hegea akhra yalfu certifikati ake gege kawa aveskende ofu aveskende letter kende e kawa inglisi tafar alfaka sengka ngay toge bilangriki tenminste ka ake gege wana 45% di kulat ini akan muku giga duna ke ansuki dan suki a giga ko chu wa agita o a CV ta ke a khasertifisier de kopi ke nana ko a skola sertifikati higa ID ansuk formal a agita turu te ke fotoya te tega ngwa ka giga wisisi ta ahana u furka khabesi kama ka deadline kama a hwa nuya ng inan diar taxte o khustes gidal kwamke nuya ng aya khabesi Golo ke tlo tswang khamakwe e a stela ke belang tene a thusa mo go geka o antsuki. A tshitse nga ba kanxeka wa ulungisa tshu akage ke tshu qwa ka tya ake 3 yare ke a training program nga ulungisa tshu anqwa tshincencisene ke taqela do grad ELF certificate a tsama viskende of viskende ga letter tate a tsama a english khama 45% ke la tine un a stela ke belang a u a CV a tsa ngwe se se ga qela tu ka tene kham ka ke a go ka qoba tshe ke a qwa wa makwa qhu of faxi of mtsita a ye o khama ka qala ke city campus kuna ke kimbeli ke hng kula ge ta u a hana ka a tsi tsi ka slating datum tene wa 31 augustus wa kan si tene a ngwa utu ya u khama vilungisa qini khona mu ehe khale mang ka botini wa tjela sim chimba ya atini nwa alungisa tawa skola he mazi adukha gen hitwa tige he ovi koma mso ka tjiko ka tima tunguma na gima o wana a gap ye ya itini gya a golo a itini gihe gya a atwisa tisinga tsitsika nga nga chu ka u hansuki nga gen lungisa anga lungisa skola o amake dia khale khale khali ntiti tene ge mso ha titi ha kwe atene ge asing hi avilungisa muku ge ka khregu ka ka tenqa nga nga fata ke khupara ka bathi ka nga qoni qoni lungisa ateko ya ge he ga wana ka tosi ka tsi singa tsi ka ngi tego wa khali ntiti mso igi kwa atia mtum ka o ngasini o mage tani cho akwa makwanga wa chimso nga chichiga hankang ban ka bachige he amuni qiqiga age a gulika a khoko nga chwang wa ka khoko masiga mkonwa sa wala si chimbui ngita a gumi angwa program ke dang mageta sa fita tadura chi digra sa program tini aklo tom ki wala msinga nge ya chwang.
1: Excuse

Revolution ayi muso ayi gege ngamke muli wola geta kwam teke 12 kwa 42 minute ke konke radio XK FM timusing wola geta kwam ke tene shupam ke minute kwa mem tene chu angwa varishan modvi a programa ateke ka ntigige a khama khawishi wola ka khisi ka antine khmeke ngokang wa nge chimbumeng khigi chang nge thwisa mu kugiga kwe kwang akwe kitke hika gi khama kwe kwasew chimba ehe mkwa nga he angwa tu sing hi um kwe ka ukwa khali vi longe sang aga gani khona anje kam gesang kwa tifi eti ya quality kanene ka gologeta gya vilungisa program ya ngi wa dreyare tawa mukugika ulungisa simede chu kunga wa chu o mangela chu ujela u aka vilungisa chese gya kala tuwa apani nga wagin gya khrat ya ufu certificate atama aves kende fakate kama engal si agita gya at least 45% de ki faka simso mga chichi nga kan mukugika waka ke ansuki astela ke belang o ACV UN handa khaya ke city campus kuna ke kimbali ngu koka lu slatings datum au ha akhoisi di 31st augustus wa kang he me gemi ke ko hima athu sa bunga mu ko ge ka ko ngai wa chimu sim gira anga wa program ke gang ma gira sa fita ta dura chi gira sa ko program tena akala utwa ke wala kimsa ke ya chong

Kimtsa walaga chikdi ya waling ki yeniri ki eska FM dole magi an ambu gengi wa eska FM ayu tangi atang kum gagi ngam ya ming revertin moyon falka ayi aka koyek langi gya wa kot free libe ya kang hi ati gengi ngam maklanga komisi ayi gang he singi ya un at ambu gengi ngawa lapang koya ng hi gya wa katiso TK mule fe ke kani kuno kwa kamsing agan ngawsi kang he sing agya sing uwa ngule ang agani kunan Godfrey Chigigia Kunga Choyan Eke Mulefe Ke Gani Kunokwa N Kang He Singge Chuk Kwa Gyan Yin Ki Giga Kam Kama Kwa Stu Ola Ki Kwa Yag Gyan Kwa Kumisala Kya Chuk Aga Kunan Pultigan Aga Chuk Kawa Ki Yin Ki Giga Nwa Sung U Tigan Aga Gani Kuna Gyan Ng Yatake Mulefe Kang He Seske December 2024 Gani Kuna Singge Chuk Kwa Gyan Kama Kandeyan Kang He Gya Wan Ulan yang hegia wan Arman Suar ayah gan singgi da cuke gua ya kan gigen hongke ung la ya ung ay gani kunan di bea kang he sinteni gya kaya ke dogi la ya ung kang he yak gigen hongke gya lu mulofe ayah cu aga kunan ki kamsu u kang hegia wasak ung akuin kang hegien hongke kun saga tim la ya ung he cik gigen hongke gien ANC ke uskapun ay kuna agdigya kam ta firkisen komisi ke ku ngdigya chuhanan kalek tam ganti digya wa datam ay kolasi kan gya wakani data ngdigya chugalan hangula kan hetig digya wa plus lekan ay rekhiran ga kat on ag ngawan tig digya politikan ay liadan yin higya wa ANC ay gani kuna kan higya kamsun wa yikani data yin tinigi kanini hanatuan Tata aya kuna naktam kang hiya gigigin ng jango ki gani kuna tigigya wa kuna ng sabat dala yeba aya kuna yi agigi tuki kung takwe mgu gin kam kam gu sin u tigang aga gani kuna yi okoy hana kao gya nun ya tigigya kam taku gigi tu hanan kati kang hi gumang aga kam ki medakhan aya kuna kaya wala tigigya wa faifiri higya wa tam aya fasi ki kuhun aga giga hana Blum Fontin agia kam kam gwe sun u wala ya ang hitik di gya wa plisa ng ayvi koma panga kao hun ay ses takhin sin gya tigo siya vi koma aga gani kunan ki ka ang higya kam kam gwe sun u aga ay ke di ka ang hitik di gya ngu kun sa yivi koma aga chongan Ofo hong gya ngang ya tigin kalima ngang ka ang yi agia kam kam gwe sun u kano hun yi ng he tig di gya tuki hana ui ake gani kuna kwa n kaya sing gya kam sun tigi tig di gya tuki awa kama gu uveta ay gani kuna ki vi koma aga chuan ngan onir sugu sing atene gya un an ngawaga ngang ka ang he tig kwa agi gya ng hofu ay gani kuna gya khate ya uang kula ya n gulupu yi ng he khawitam ni ki gya ka o kuya ofu ay gani kuna kalima ngang sing agi da tuwa ngang ya tigi vi koma tig di gya tuwa gya ngaw kama kwen kang hising gya kam sing uwa subisa kang aga chong ng kam 15 sing di gida chuki hanayi hong yi agin kam tayi kano hong di gya chu o jala hong hasin diwik di gya un an ngawa hofu kien hula ya ng aya chu subisa chong hong ay fasin nun aga 207 tak gani kuna kwa ngigia wa nopol ay kuna sing ngigia da tuki wana ka ang he gya kamso aga ngigia na kam ki khabita an tig ngigia wan yiman laya aya kuna ka ang he ngom tig ngigia tuki kubu ki gawa go higa ngigia ki kong kama kwa ki kolisi u tig kwa ang ay cho hun kalima nga si gya ngali ka kwa ita ki tig kwa ang ay daisen 3 honor di kati uke yi daisen 5 honor di kalima nga ka ang tenis ng kwa nini wana gani kuna tig ngigia wa nopol ngawa ki tabet aya kani kuna 517 ay ti khwaying gi ki kama ngole tia tia aga gi hangani kuna kang he singya ngale ka ko gi ngole hangai gi ki kama gi aw ngole aga drin di hartakh seteni gi da kone ni wana yin terus ma ay rati hang gi ngun ya ta ki is sezin ti gi ki kama sit africa aya gani kuna kang sing ateni gi ya ngwa kama ko un ang ngawa tu ke chi kha khi ng ai khale mu ko ge hm ngawa tu chi khoi ki mag ge da tu ko di mag ge da tene khwa ti khwa ai 585 tibet ai gani kunan yi tene ge da sin kanene wanan
kan si gya ama te gi chuan ai ko chi de gi ra chu gi kawa gani khuna kwa n kang he nga na cham sing de gi kum salang nga wang wa tu aga khuna wam chang hom yi ng ya ineri ai fasil gam chawla di chi de gi wa tiri kham ja di ra gi sam chang hom gi sk fm

0: Xam exka FM kitlo wa tishinu yen ire xama ko sheba menite jingye khwata nu xam khate ki ya khwate o jawe murshani takki ko tswate nyama ko enja ku shanu mbambara kha ho tsika jika to kekete to exka FM e to she tu ansa cham reveten moyo no ti marats berahom
1: kim tsa wala ke tsiki ya walenge yen ire ke exka FM ta si o manita ngam de kan wale tola magyan ambukeng giawa iska fm iwi tamcha walang yam chaki chigdam cha program yang higya wa morsani aywa ke wali un ta chik kocha sangya klikla ke program yang ya siga man ngami ka wa min a reverten moyo ke chik de ke marit sembere khun
0: nga shi u morsani jao cham to ki kha gwe ki thi ya boriji a te koma gwe tama khano nga jite kwa ko jite ki shuri ya gwe ta Gansen a jauk e hambre kwa tingo EFF kwe niyam karati jawe ngo speaker parlamende kwe toko di DJ e kurwe kwe kwa itiko he ana we oroti wem. Te koma kwa khasi no dia a na eteka de derban ki ngo metro si mboro nga jingle sa kwe ji a ngo khana kwa rangi e khana a wina koro kwe e tiyo thana a mandate no. Te koma kwa khasi no khao ting siu departemente he go choko jao kung katlo nga sin khana kuri na kuri wo to sere he go khan ki khae te ye te ve mukunda si ungo khwen na gi ti na go thi ya tik e he na thi ya na choko jao ji jao ka tik e khomo go kaino twi ire sit amno te ki morsan khere na khuyo te si ko khwe dambori e komagwem
1: kim tegia sa tigem cha program yang higia wa morsani ai wa ki kalaktum gan tigigin ha utwan EFF kan hin khalman o ge tigan tigigi tron malu khama ku higia sa wa akaka o yang higia wa ko yana ko ge parlament ai ngun to ko de dizan yi agia khamsang te ki ko tudu gi ka un an ngwa kan kan hi tigigi ngwa kun sa vi ko man ga gani kunan hi te ne gi aso be sa khama ku ya gani kuno kwa Dia a agia kui tagia kamsung u derban ay kuna ke bunga ay kalaman ng ke ti kang itig digia wa bu agang ula kang gi tuan ngalo kama kwen kang hi agia kam kama ku gin wa kama ku tu ti kang aga kula sin sa program ang hufa sin Khautin ay departamen itig digia wa khasoneti ay gani kuna gyan ng yatik kanda kau ay chon kang itig digia ka uwa maling agang hana u yi agia kamsung wa provinsi aya gani kunan ka heka tigde gi tron ngalo kama kwen hin khalman ti o ti san ka ngosi sing atene gi a kamsung wa vi ko makan ka gani kunam go gi nge gi tu kai to wa u a gani kuna kwa tagem cha wala diwi tigde gi a wa tuberi khem de dira gi a sang hami hi a kwedam week iska fm

2 ure het Amagwa XK FMK Bori Eshorema Dera Maritz Berechum. Jawa ikwarakwa mo mafalke na uma Godfrey Lebeya Madlanga Komisi ki nkwereta sino khama ave nkwe atuwa ita to ka ite mkatiso ke iti molefem ama. Ama nkwereta kha sino khama falke au na molefem din aya ka charo na ewe ko aki operasi a hisena te a siya ko ama tretkere katama. Politike amki tukwi kumburo nga jesesa akunkwe na siya ko molefem aya he 6 December 2024 ka sesha hi tako am a go ko kya wahi ama te oru ita koko o si ingenieur ma vereniging gitete ma Arman Swarti mam lebeya ngwere ta sino kham au he amboronga si nyebe no go police antia na tarata go khwena si tsare kwa nae ka kae go ja ke tsaya kara ko ya nae operasi te hi kam A NC na Oscar Ginga de Sino, Hana Do de Koroko Komisi si Utam Shikai hi e Hana we ogo ngo Hana o Pepa Jingo Tenjiti Oji a Mukunda Koroko ki Hana te ma gunao si kaem. Parte kwena A NC e o wa te kona hofoka ua tingo Hana Do te muteto jiti kwa ha ni Hana te ma kwen a koro i tibe tam. So from Tata si de wika tisi ka nga ti sino a Kaikusi konang sabata dalinde bostre ke gite hiye che ha muteto jitin kwa kunka hebe tam. A enche si mukunda kuya makwe nga disi no khana an sek etara kwa njao si go kwenau tuenji u kai kai kwe no u si ka ngo pepaji tuenji tin oji kyan tatin feifiri kam. Tawo fo Bloemfontein si di a kai si sesta hak eite polisa kwa di a se ko tseri na kwa tingo a kwa se ko hofo ka miya kwa insi no Akwa a go jawaki o moteto ako hitam. Ofuna nga ati sino akwa pepaji a tamji ka hai kara hebe hakwa oji a. Nungi kwe kwa nga kwa isino sit Afrika si polisa na hakwa a. Ngo nguri bori eki cho kwa hita ngo hakwa ngo musupi aki rekare amboro nga ito ena sesa hebele kham. Ngrupo si di karma kwe a. Ngo toka ati sino ngo hofu si u pepaji a oji hiya klun kwe nao che akara jau ya eki. Ia ako hise na hitam. Borisi u herwem. Reactor si borin aung kona shwe de kwa no choro jitwe ono tin seven taha kwe na uji Nepal kise ko wose na hwati go topo a nangwa ji koma ki guru senyo Himalaya aninja esa an tsew di ate tinkim. Desen 300 yam na desen 500 di kwe a Nepal no Tibet ita cha jere tika hati no hono 517 taung kwa kwa kwe adrien der taha uji di a se cha jere hwati ma. Nepal si udara kwe nao jao jie kunka kwa na a karata sinu seisi set Afrika kwe a chajere kwa tita nu antian chajere tina honu tin akhen siwen tahana go tu kiti huu si indian za kwa kwe m. Tibeti ki feif honu tin akhen feif taha kwe chajere kwa tini nu dri kwe na uchuro he anja se ko uo se na kwa tam. Twe iri bori si u kheri oka he ahen habana ka tu bori he XKA FM ki te kaya kutuwa kwe tam mesie ko Fir iri ek amahoyom.

Nata e go matem tla koma. Nata tsa mo a go e tsem tla kota. Na tsa mo a go ga sim am umtwen ka. Ga si om am ku msao emka. Tswana ga itloka komkwana mgare abam je emka tsa mo a gore. E tsem tla kota. Ne go gestesi tla kota e a. Am e ma a se South Africa kweseki an kara kiri. Ngim tla ko emki. Go se na mwaqo platform teniki ba kho tsema xsky fmk kunji damasiji ba kho ji twaji tem khamietska pomki ni nyam dot atako kunwako xsky fm kwena ngongorwe

0: Fürin ngangitanga SKFM FM dan ngumitanga komen ada flit sinongge. Mali bong presis ngkawa inflasi gagi ngu ajulai ki ngu cangkit kongkang kaki tam. Tama kwe kang hisin kita na hengkeli kalu kika presis ngkang kwe tam. Ika nika ngda kui ang statistik yung asit Afrika gitu kita hanar tengkaya kamsa umu ka indeksi yang sepuluh gigi ngu wangka cius kangki kundra klewa kwe gigi cius kangki kondisa u ngda ngu angka julai ki kita wa 5.7% ya tenen ngau kama kwe juni ten kaki ngorgan kangki sewa koma 5% kwa ang tega wati ang tru kawi ang gitu gya kamso ge fabriki sen ge diesel presi sen kang hiten gi tam kamo ge petrol presi sen ge sahu kang ge kulan kali mung kang ng ge kang skot hak ang ge Amerika sa Iran mulai kang jig ora jig presi kang hiten kwa kwi ng wa kwa ng a in si gitu gi tang ge kala kain gitu sen u kandidat lesi sen ratiwi ng ge ferki sen komisi gitu ge hanada politika parti gitu gi tang kam tang ge stem ka ang khachi agane ka ng sigira ng ergu ma ka sang ge kam sung lesi sang ge kus ka sang ut a in chena sun dala ait furin de komiti ang ge chuge khan na jango ke ka sang ge kam sung kan dat ki tin dai sen di sen ng pang ai ge chwa ge ya ir kus sang ge wa kho ng lesi sang ka ng afar ki sung komisi pal ngat chu ge kam sung wa ya khu ng ng ha ga usi ka ng de muris ka ma leng ga pengu ke kun ke lesi sing sko ta tru ta u sing ke dame ke kwa me ng me ge kan ka sang ge ta ng ha Firin dia tak ya reci dia kita kan ngi treni nak kita mahu ya kenyu len transstasi ke kap tadi kuna polis agi dah kamu semua kau sih kan gitu sih kan gitu kau ni sekarang engkau sengi dan mengkaji dia teng kalau kita dah polis ada nadun engseng ke strafo lagi yang kalian engkau engkau fasi Ofan ung blue fan tenin gitu kita hung dengan tegi polis lagi sesetakai ing skor gitu ki halik clear kan ing kain punas gitu ki sting hak wakwa enggan ngakan hovoi kamsun dan mungke kanu sing strong oga ki hana i ingwa citi ting citi kanu gitu ki korta kuang tegi usikan sit Afrika ki a polis aja kumun kan kunas gitu tu sa u hatta iya gitu usikan kunisa kan ikan sit kogin sing gitu chung oga onda tena kam tisa u Kurup pun sih kawan, tapi kalau sih kang ngatung sih kang he pengasih kang kerjalah kang hung kang ungan kang kang gusuh sih pun minta tom kah 15 sengketi saya gusuh gitu kanu sengket kuah. Kong ni ngafir gitu fang kola kama 15 sang kong hung SKFM.
1: Kami tersika fira amoko kam kami ni tengke karahan SKFM ki bori he suara matra ti tom senorem. Kena hukum tu kuha, dari tu parohe yuling duem ki tamka, duem ki aja ya terbesar kaya ting, kena si ka hutu jauh ka tu ingu isu paroh terbesar ting kena ikam, dari tu na set Afrika si ki angka ti, huang tu ka tu na, kurina kuri hana oparoh hana muat ini yuli ki 5.7% dek terbesar ting. Ai yunim ki 7.5% de katia ano tau ho he khau ko ho ji chipa karati he aja fabriki shoka art ho ji chipati akam sika diesel de paro ano petro de paro ata tsabesa ni kai tin kona sika kona he tu he fie is a no iran de akwate ati ti sika kai tsabesa ni kai tin A en si he nga ti ngun eem ka kwenji an hana kaa gwe mana kansala si sa hana kya tiri ta koroku kumisi ki no politike parte ji ki tam a kaa iti ngun koroku I kamate si ki te o se tlete ji u shun e kao si kasi khiri gwe na tam si o waha an kwena o kwenji ena te ko kaa tam A en si he si o tau e tfurende komete ngun e si ka ngun kaya ko kaya gwe nakana kagu tunji tin deisen de nge ho ko kunam tunji shu otam he kai tru shu o ka hakka kai koro ku komisi shu oiki ta hunu a tunji kharu I hat ti tru ka ham kuyama de ku am lengi bengu na de khana mu tin aja anu kwati khana o tunji khana kharati ji e dago ku ji ta hunu nge u kuna ta tamati ha ye ku karam Firin der ta hakuri gako kuhe o tin stimera di dawa uka tse ui sika new lens ki kia wo tin kam sika stimera sta se kap stari de kim. Polisan suwe di kwa nanu iye di kai nga he kia wo tin am stimera mdaw ma ano ak kam sika stimera a kaa se tim. Anwa ha o tin u polisan a sesa ti jamboronga kai gwe a tawshan yai ti kona ga khwe o tinu tam borish o khari we taw de hofu a Bloemfontein ziki seista ha kai polishi gite yu o hunai o huina o kai he cheri na khata ta go an ka te e ina o kai he go tam ji kai ha kai te te ji ina iye khara he no fu an ka te South Africa jo polishi jao khana aja nta kumi he mushupie kam wa ha khandi jawo khana o ho hi ti ko khani ki dango khai khandi mushupie ste ko ku ye hi be no aja tsam tam khai amboronga si sa sa ne be tam ngun group o te ma kun an khana to ka te aja ho fu dimbre wa ki jawo kun khana tsaka kara jawo yana hi tam ho fu ana ki 15 ha ko e je kharata atam je hambe ti ji shikai tin nanu atta he khabana khana nyam ka gutam ate ya hafiri iri bori khiri nwe tsubore te khabana khakke ke gutam fefi iri tsamnu xka fn kim

na return 7 o he ta khono nya ga FM tsa matsaise ka temone te ke fire ka makota kwa 520 minutes se go tao te tsa o kara gwa ha ne tsa ntse o ne sa ke ntsa mtse te qwete ha tswa ntse ka o sikim ne te ana gwa ntse tsa o tsa ntse o ne sa ke ntsa e kutse a te ke khaqo ne ntse ti ya bana ta a ta donor da ga ntsa ntse o ne sa ke khwe e te ha tswa ta bana te decent tsa e kutse tsa e kutswa dan te o tse ka mjo ane jo ka te mo tswa na ndengo sure tsa e kutse o ya ka jete ke ya o go beta tim kwa ne tswa a te mo sure so ka qara kwa tao a e sikim ya teno te muto xa e kutshwata te are ti me ka ri kona inxego te ncene xa e kutate rado siki te esa kyate e nqikwi am kona te muto siya kwetao a ere gwa tsamjika te u tswana o ane soka taba ana u tsa u siki ana gwa go ana nke a ya gwa gwa kwetao buka e nqono ana gongwe e xam ana xam ke e go yo tinxe gwa a hi a tanke ana a qhu siki ana u kwenye a siya gwa hano tshekara gwa ha o ntse te tswite veta mano te u yoji ka gate mono te u ana xa ye ke ntsa wa go kwana te u tswana ke xa sene ti duwe te qhubu he ya ka go a kwana te u a e joka hi tyo te go wa go tin e na tseng a o a we e xa sene so ani ma yo sa kiri re tan kwana e swire dza we ina hi ta ti a e tsike xa ate mo te mo wa tare go yo ntanke te veta ti kwana ti a tsuka mtsika te u tswana tsa tsuno xa te kwe tao e tseka go kare ma tamanu tsa gcivina go no ngiete a kiri tsi te wo go eta ma hiti yo te xa xa ma gotim te u tse ka mtsiki te u tsana xa e siki te xa e kuno te mo e nqetse etsi ya tenkwana nde u kiri tsi a wo ta tereta ntate xa wa go reta te xa re kwe ne ti u ane soka ti gara ka go ga hiti yo te i ka tim anza nqetse ka mtsiki a kiri ye di kuno a nqetse ka mtswa shure ku ngwe te beno a ti u nga soka tsana shure ku ngwe te ti we tseka ra gwata enxe ene kungwa tepe ntimo wa tepe uwe kwana enxe na tama si sere go ga ana am kwana e tswa go na temo sere kwa qwe tuna o ka gana mo wa te go e jara a ga mtse ka mseke a kwana dzika temo a go di a te te xa ino temo na ta tswana a te xa wa go reta te u tswana tsene tse shure a kung te u tswana duchi a xa sen te u tswana go shure e ya gwa kwe tao a ise o ka kwebeta a kwana dzika timi ya go te tswi ga kwe jao be kuna tswina jao be kwana te ke xa mtsika i ka tloke a kung di jao a a titi ve titunwa ve ti u tswana shure e kung a xa mtsite wo go ka ba hiti yo te sao kara munku e a kwana timi ya kwa ga nxe e ka tswitsa mo wa tene tsao e ka mtsiki ya go gan u e tsa tlo sen go nxe ka hisena e xa mtsika ga tsuno go nxe go ti xa e ku tshwara e nxe go ti jara na e ti u ane a dino go ya ta ve tsuno ti u e ka mso ka ta a kwana tsika hiti yo te mu tsu xa mtsika tswa go na te mu shure e xa mtamano kya go no teta te ngunkoro joka tsa qungu tsinqa qunu tsa ditswa swire ka kunwa tetani tsa tsuna ya kwe tao nqa tsa ditswa kwa i go ngunkoro ke te muwa ha o sabe ke te xa e go tshwara ha spatra nga ke si ya kwa tati kwane a nwiye ke qunu tswana o tswa ka khweno ga ma ana go e qwe tsa xa e shoka ya khuri o ntse te muno report e tsa nqana a report e waiter ve tsa kya go swire shoka sine tsa mitri na nqa a tswa ku ngwa qobe tsuno khomana xa se ntwa tabana a kerige te u tswana te u kwinji ki yaka a kona jika ti gara ka gwe nge tsha muwa ti tsuno tsum tswa mtamano xa i ku qum desi a ka quma na kwe ta umi a tsha ti tswa ti kha ki muwa tan ti e ke ntla o ka te ven a ti muwa ta go tsim ti kya ti ve tsha ti tswa shure ka ra kwa kwe ta o te te tsa ro xa te koma xa nga no te muwa te te tsheka di e ka ngoma gwe ke hem tsui khama e ke ai kara kwedi a te u yo tsika kha a kwana tsika hiti yo te khom ka tashen kho di kai ko e ka mtsi o ka na kwe ta o te tswana a kheru kheru o jawe te kete o jawe a hasa ka go go e tashen ne man e te tsai kwa tinti ki tsam tsauni sa kya nya ti e ka isi tsa tashen so ani kwana ka isi tsa tashen si tama ata te kheru kheru na te ya ga te e te o tswana sure khrika kwa go ngo nta qwebe o jaro ku no tashen u e te u tswana te ya kwe tao e khausa xa o kuta timi ya teni sere tsu ya tsaki khasa ve xa o kuta mi te tsunu spatra ke tsa sini tsa u damsika tsa si tsosin banga ke tsa sini tsa si xa o ku a wo tsa u damsika ga a go ne xa o ku tsi ango te water team ne nxe xa o ku tsi ti duete te xe u ka tswana ke tswana si a dango tsi te karota ke na ko ana e u a xuso ka si ya go de kona tsika a xa o ku tsi a te
a ya go tswakona tsika hitio te go wa go ti tsena tswana o ka etere matsi a ne te ketaka e tla sentla e kwa te o tse ka mtsikeng.

xa ankosure aeve teakwane etekwave te utwana anzakcunu ce uklasi ke siyakhona ucuite teqo mtate xae ECD ka ga sure amayosa kerinde utseka go tsure akwedi kunye ke hiya koreta xana xae se ke hiya koreta ncece jika temuno te uxana xae se ke te xanxe unisa kheta te odzawa ne tiwani soka timu yako hambe te shata o hambe te ncebe nata o cheka tabane te xa se ne kheteka kwana cunkhwena ayati xamjika te mungwe ake ko han khwena te mimu enkevi sena kwe atin khwena pepa ga tswi atin khwena xa sena kwa te wo tsuno doctor te wo procreare ne a aba sitse te u jitin kure enke go yo te si ota tinje te kauka ncin ku khwena ke te si orota vedangoje a ncin khwena si ota ne ti u ani soka ti gara na te ngo te xa ina kwe te khauku ncin sokreta kwe te kwana sanu kwana te mu sokreta me te kwa kwe tsuya ga kwana go bem kwana te mu timi ya kwa ga tswana tsuna shure ku wa dita tsanga tamane sine kya go ta gono nkunkoro soka sine tego na akamtsika tsabe tsuno tsuma si ogwe ne timi ya tsa si onu tsa tsuno tsam de xa kwe tsuno awa kwe tamane tsuna o ka tsa sine tsa minci eti muwa ta go eti kitwana te ve ga di tswa ti muwa ta shure tsama ke spatra ane tsa sia ta wo create stora o ka sia ta tiyo ga are tsung a a gone go jite xao kwa kwe tao te mu kwane a jite mu kwa tao tsiya ta jite u tsamtsike ta go gone tsantsa o ne sa te a te tomo kwe tao kheru kheru na ta ke heta kwe musobo a te wota a te u ane jinsa te ta cha a e kutwan a shure ma ngin e kuita a shure e kuita na ta hiyo ngin tsam kha kha ati muwet a mitri na miya ta te ngin e koma na kha kiareta khana ke ti mitri si gongi a khana kwa e kwa te te mu a kia inji kwa te tsi yatan a kia inji intu yo te kluwa ko ti tswana ki tswana wota ti kwa ne kwa se tsantsa o ne sa kia ine te kluwa ko ti kha kasen a tswana o ane joka te tswana ke tlasen yaka e ka amsoka no tswana e ke eng e ka amsoka tlama kwe tao te tlasen so ane so ka si tswagana go e ka amsoka wo te go tsiga tsegana class so ka si wo a je ti o e tsa o so o tswana ke eng etse Patricia Majelisa, I'm ready.

Bevinding ngicinga SKF umlungu ngidanga kwami ngithe flutes sinonge. Wiskapu ngos ngitisa bunga igithu tutru oglu ngispara ke kwa ngkas nge kamsung uke mungiri so gaba titang hi kamtona ngkwi kama kwe. Dam ka flaka sing ya 5% ding kwa rin kwa kama kwe kwa ngdanga ke kwa onar tak tak persen di kwa ngdau sika ng. Provinsi sing gita sing wadaw jalau kama kwe kwa ke. Dita hi kama kwe kama kwe chikri tona ke kwa kwa ng. Paski winten segeda kon kaya kalang kutak lagi tak lakang ngewa El Nino ya diwi dan kwaci ya gani kange ngulin ngge set Afrika tak gaga kari kama kwe. Veska bu primera island bende kong take du ngge ciu sika spogi stram seng cang spogi awa kabar kwe kwa. Ying he uha Black Business Federation ngatu anwar tiki tisa kang ngewa suka ngwa tangka tu helet ang spogi he hing ngomakwang kang ngwa ciu sika gani kwa. Kuk osi ngge dat ge nga derban kuna kang he tisa kwe ke ciu sikan kone sa ke kong ngat lakang mas kona tlam seng ke pang ngo kwe ke bisre di senga ng iya en ua ka gesu diri ng amang ke ngulang ka juni ka kia tika ang skor dwe ngay tuang kanung ngusik tika nda yeng a BBFU ten ngge dat kala tu malibung kutu ngwa ngge ciu sika ngge mas ka pay tika hosin ke ka husi ten istu ke uwa kwa ngda kuk osi nga federasi ng take ya tlam da sa u ciu sika ntong ka te hulu chika suka ke tradisional layer seng ke tia skor ngo ciu sika ng. Kau ingin kamseng u kontrasen keju seka ng kita hana ng ke gani kang he wa malibong sang he gitu ka tamang kan kang ngula ng July ke ngaseng ta ke tika presen ke tam kamang ko ke lika lo ka chang ka tenne kau yang sada tiki set Afrika ke hana ng ta ke ka siya kamseng u kui ng ke kong ka ng chang ng he ko gising ke ngula ka July kang he kia 5.0% ngin hau chenang na juni 0.5% ka tin ngin hau kwanta ka usik ka ngat kani kama kwe fabrik klik lisin ki mali bongo sing ngawa ki ti usik ang ohe diesel ki petrol li presi sing gedi kwa tam u gani kang kawan ngay kang he gea amerikan ngawa ki iran ngole ka tak ngawa ngawa kama ka kwa ngi fasi. Sekretaris General Ngia Far Ina Khan Nasya Antonia Guterres ki tung ta ke VN Gita Sun ta gyal kam ke Nepal sa China konse kwa ua chit kwa yu kwa sa da ka wo shika ng sten Gita Sun ke Ais ke ngum tlaka ng ke kum ng tlaka ng has ni ziga ke kwa kwa ng he ke o he makalung ng tlaka ng ke ya chiki kwa ka wo shika ng gachu Gita Police at gachu hana ng gachit kwa ki 310 ya khan 5 sa kito ka yi daisin di tene ke ngara sa tu. Ji sezi wa set Afrika wi ngi ten gi na kuya satellite ka gutu gi da ka u ko shi ka butu kunis ge ya makalung ka ta ng yang ki kwa kwa ng da ta dun ka ta ka ng kwa ta ka shi ka ng gin da ka ton ton ka ma kwi gi ji shi ka ng ji pa wa ten a ji ka ko ni ng wa fai fi ke fa ko la ta ma sezi ma sa ko ng gi SKFM.

Kameke sika seis ire kamoha exka FMK kwedam borihe e swere ma trati Thomson Norem veska puhe mandati na kwena ajang anegutina kwa te sha ena kliwu jau kata kwana sika angwushu okho kamhe nyamsana hwati dam ji sha ga oiku ji 5% de sha sika chichi ingu tse sika angye tin kulisi ki khana mo tin no aja 80% de te tim no provincie tse si ka nyamo khati aba siti kona si ka tsan kya wo gwe ta ko go bara gwe a ani gamma ata ku i oiti kona goro o de ho ana ho ina nga ti ngi kulisi o goro o he ya nin no ta ki te hem no hona ngo hi sane gwe no south africa sta mati o kha no a kuri he aja bara tse u sha ti wo qobem Veska pos de premier a Ellen Windy ngamanga de sha de kwe a an tako chaka kara jao ka a yo ha hana a tsu sha khawo gutam Black Business Federation de kiten au kana nga de hana a kwichawe ngo manan anye ire tire tonga ti yulet de kite shuka shi o matika pe e kai tsai sha hiti no khawe na shi ku shusha ne khatino no tsau sha khana shuka anwa mokona tsetsa ka me derban shuka dungo ko tagu siyeti tagu si arati khana tona shwere mai na takwom kwiti reta ti ko do ko ti vision taki ti ngrupu sta ta khono ngu siki fabrike di jawo etter ma ko tsaka mji tam no en we ka an khana do ko he e uningwem ki shiri e kharahi no bbe f an khana nga ti khana khom karang wa ti khana kum se kya ti amat ka pe e ma tse si ka manda ti no ado ku si ki kwa ti chaka ji amana wo ti re tam khana nga ti khana te ma ti tong ka ti yule ti an ku na an ta khuno ai a ha ko atam kwena tung u kwe paroji o ko he yuli ngwem ki e tsam ka khom ki sino tsebesan ka yeti ata khana tlotlo tin khuji chipa ni roti kona he utu ji jao ka ko ingu ji ta mahano preshe tsebesan ka yeti nda e kona south africa ski an ka te aja kulina kulishi ka khana mo ku karate ni yulim ki 5.7% de sai ji tsebesan ka yeti chipa ka yeti ta khoni yunim msho ka khana mo no aja 7.5% de sai ji tam no khananga te paro a khwen tu ko kwen ka ko je abanu unta tsebesan urutin kwana he a ngomi to ka fabric jo oka ana tsebe ka yiti kwana he diesel he no petrol ta an tsam sika chipa yiti ni tu si america no iran ta a to he ku sha tsebesan ti tsam sikim borishu o khri uhem Darakom Secretaris General Ma Verenigde de Nasie Koma Antonio Guterres Nima Fie Enkwena Nga Te Go Tkhawe Tati Nepal No China Wunkwena Angus Oka Baradi Khwesha An Antewusha Kwena Ongo Te No Am Sam Te Hore Na Kukungo Te Ma U Ma Kwesha Ne Te Ta Ono Nga Ma No Kopo Ma Ta Jamaku Ma a china isa oka ta ku khom gi kana ti ta ko te hure na ku khamo ti polisha na shwe ti kona ni o khwe di ko 350 kha khana wo khata an ti ya deshen de ko ku ra we ta be gao ta kai hati no sei si set africa ka kwa khwe ta ma kha an cha je ti kona kha we ta be satellite oka tu tu tu we tu tu di kona no botekoshi ta ki tim khom ki aja yakko kereti no am khom ma se kyang shane khata kha no yam khata sha agi tsu sha tu ten khana a aroti aja tsu go ta ko am khom ma a a tsu go tsam si ka sha khom kara hori gitam ata ya ha sei si iri bori khedam khoy khiri ngwe tsu bori he ata khante u shi ka khom na kha komo gwe tsam he sibe iri tsam no x ka fm kim

Unertensiva, que nem é bom, já que é assim que já programa, bilo mo seki kawi, ka e o let un como tu, um já que encravingão, encravidicando a programa, um já que encravingão, já que letra um já se origine, da guida em roda siga matre, da mas com já que na guida o bilo mo seki que chuan, que não é com manila tita tema guida coisa da o que can ia o danga gani. O ama kita ni ngwa lo msa wa dawaki kahia wa tanga gani nga ki ngachika kia tanga mse giti sa ki kawa chike he a fitika ngwa klanka kuna ka dawaki ni lo msa kamung he chike he ya ngwa tanga kwa wakweka kia wa taka tina chike he kia wa klanka akwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa agi hea kan hea tawaki kaya wa tuwe klanka o kaya wa eenvoudige letra kia klik akwe ma anga wordate wa kwe kage he a wa taka tina tiki hea pringa wa au jala visuela arithmetals wa kwe kage he a wa pja ge hea kanga ta diwta gla kage tawa chata ushe kamta anlay kay kanong o ko yam tetang gen ko ke kinang ngam sa program ke pensi ni ki komo si to ko yam tetu sa ke wonna ve ke yo khawi kan ki ya wa kalu ke leng ngam tetu na tisa ke ngam ha ko da sa wali ti kun me ki ta au kam ngam ko ma gi a kama chung khale ka ti kan ka ge ka wa ti gong ki ni ma kama sko la kun ku na o khawi ke ni ki wo sa sa ngam tetu sa ke wonna wali ngam tetu na ki ta ngam ha ko tang ko honor tin siwa ke ni khadem ta kan ko dat ngwa te fitahi ko

Unettensiva in Rabum to get in what is a ringo madly gizzy, care fitter, ingiawa nomsa, keep blessing kitong, the mazim jabrohram, uletin counter clotinica montaki munita key fear in twinter in cha, the gianko, angoa, jabrohram. At the week of Jackie, a cloud of gum jatushakiuna, kangi, yawa kalukiling, the then a gitting moon, I could as a great gum cha, a gida outcome. The git is a kahia wa sporti mkidiwi kuna gia kahia wa furdiela da furdiela la agida wa dawakia fisisa khasuna iti taka tina tika gia wa dawakia sosiala farda hida taka gida wa khistileka vialstan ukwe sporti mkidiwi ikuwa seho kidiwi kwa donu kalika waka gipu mwa dawakia mkidiwi mche kiesa kanga fisisa kasona iti wake he atle kanga dawake uwasang kumhum aspirasang tega fermender ferbieter watea ferbieter kanga uwa stamina tegita kosa dawa kika ya uwa ya di kumusang he uwa kason wakwe kaki he a OMT king way kick ng mta program kick ng sini ke yukomasi to come to shaki on nakan gyawa kalukiling fitina gita ngung hakwe the gita sakli tikinima mta gita chukang mta program kick ng sini ke yukomasi ke wala se mta program tini kong taklu yam tiki ya sigamakarim tiki asanka akhin tiyar tkamunite kita ng tipong ng siwa, tama tayo ng kita ng awa, mga program dito, at yung kiko ay wala kaya kung mga tao ng mga program kafili ka ng program ng yung kaya kung kaya kaya kala tama tayo ha akhiri kan kuna tayo ng mga wala tang nako nerten siwa ng kaya niya kung mga tayo ng kaya siya makre at yung kaya kung sino mo sa wala sa kita ng mga tao ng awa tayo ng

0: Moro moro, mukwasi mea paulo si tame tama kokwe manguma kahindisha ike kokwe manguka e tagone kwa ya te kwabunga wuzi se kokwe tachi nta kesa ta kete machi ingwe i tama makwasi achi ngwe ta wale kaka Kawachika kakari kata kwa sikachita gune kwa mika kukota maka ike kocha kuke gune chu. Ya kuke gune chu wa kau na kau ta ya keng hau chu. Ta kama ndwa sa chau ka keng hau kata. Kasuke gune u ta ngayte ya kesing. Kwa ma uwa. Ta kai sing kwa ma ngun uwa nga ke kwa nga ta te ke un yawe. Kwa ma e nga nga su nga ngun uwa e. Ya nga e kuma ta ngun uwa e. Ta ka ngun cha khatubi kama nga e. Ta sa chau ke ke kam ta ka ke chau ke hung ka kaya ke ke un. Nga ta kame uze se ka ngun cha a kwa nga. Ya, ya kwa chau teke kaka un maa ngayi kwa ma ko unwa kwa un. Ya kwa wame saa si kwa ma kwa ta nga mkongi mcha adubi. Ta choke ke haa. Ta tuwa mcha kama a ngayi ta a katuma ngayi ma. Ta sandwa ke gamga ke gamga ke gamga te gamga ka kama kama kama. Kama taka sakda ke kama ya ngay ngaw ngay ngay kase ngay ya chuu tenge ya kwa chau teke ya ka chuu taka ngwa kundwa te ngaw ngay keke ngay ngom tenge tenge ya ngwa chau tenge keke ngay chau tete tenge ke guwa taka e guwa ngay gama kabu ke kutubi ya haa. Take uwa ya dang, take gungaba ya kang, kake uwa kang, take kanka gaba, kati ke kanka gaba ya dumu, take kake gaba dumu, ya kake kungabi, take kishwaya, ya oke, ya kang uwanda, take kujawa kang. Ta ukang hao ta ng. Ta choke ye. Kama tali wata ngay ka kame nga ka wuzi siya kwa kwa ngay ma kali wata ta kaka kutuwa gu a ta ta ka kwa kwa ta kya chao ta kya kang kwa kwa a kwa uka ka uwa chum ta hata ngay wundwa ngay sing na chika he ka ngay ma nga kong kwa mi ta sandwa ta Gama kanga uta kama kata sunta a sunta kama kata basa de sang kata ngode dule ta uke gang a sa da kuta ke hu ka uke ka kuan da ba ke ke kukwe matuam chita ngon kukwe tam. Tanda sang hau gai sa ka sua chi ka ya chia ka gama kondwe sa ga. Hai chau ha hung taba ta kwa ta ki hu. Nga a koko ang hai ta ka kula kwa. Ka wu se se koko mcha ke a ke o ka ta kwa ng koko kwa a ka sa la. tamen ngai ka dibi ta wach wo ta dibi te kwa tso te ke ya we tsong ka ka a ka u ka ba a tsing he ka ngon do ng a ko ng ni sing ke he me nga ka kwa u a u jin bula a tsu plan hu a u kwa tsing he ya ti in do a tsu ka ng in he ke o ti ti ka ng he kwa wa ke ke ka kwe ma kwa ka thabu dibi ta wa a khu a u ngun da kwai ngi ngi ngang ngi ka ngi sing ka he ka su dibi ka ka ka ngi ngu to to ka sing kwa ma wa ka kwa nga a ka u ta ka ka ka ka ka ka ka sing a ta me ngai ta me me me me me nga ka tu ti ka ma ka tu ta ma ka ti ka ke wa na ka leng a kwa ta ndu he ngau kan da ta chong ngai kwa ta ke ta ta ka ka ka ka tum tama a ka ka ke tutu la sa ka ka ka ba tsi no ka he me ga ka go ma ke kwen sa a tsi no te ha ke ke ka ta ka ka ma ka ma sa ka te no ka go te ma tsi ka ha wali wali tsi ka ha ka ma ma ko ne se se kula kham ne se kha nga ke ma ga ma ma kha la wa ka ndi a te no ke kulu no se ke ma ka ka ta da agum sing ke hima a tso ko ta ke jo tse kwa ka tum no ka tum nga ke ama nga tsi ri ku ku ku kwa a ko ke tsi a ma ko kwa tse m ka ta ma nga o ka tsi nga nga ge khu a o ta ke ka ka ndo a ke tse wa ke ma ku ndo ke tse kha ya ya tsi nga nga ke ke ya tsi ta nga ke ka ka ta ka bu se se ya ke se la ya tali gong ta ka u ka ka nga ba nga nga ya tali a de nga a ngam ti ngu wo ya ju ke a gong ta nga ha ke ha ta nga wa chung ke ta nga ke te yo mi ma ka ka ke ka u ka ka ngi ngi gong da ngi gong da nga mi gam hi khoi kwa ma ma ngi wa ha ka ma ta ka ta ba ta ke dang de su gong de ko de su gong de ko de su gong de ko de ngau nga ka ma de nga kha ma ka e kwa ma ma gong ngai nga wa ka de ngai de nga gu kha ka ngai de nga khong ka de nga sa ngau ke ke a ju ke ko cha wa ju de nga a ko la de a ngu a ngu na ba chau de ke tai to to sin ke ka ma ka kwa ma a to ka ka u ngi gong de ngu ta ka ma na kha ng ke ta ka ng ma kha tu kwe se kha ma ne sa me sin dwa ta ke ng ke nga da ke khong ku ta u ne ke ng m khong ta se ng m khong a ga ya ga kha be ta ng ta ho ng de ng a sin ka ga ka twa ya ya ga ka twa se ng m khong twa ga ke a kwa ke twa ti ma ne ke a kwa te ng a se ga ta ng ha tu tu ta ina ina da tin a san twa tin ke si gai tin go si da ba ta u se twa u ya dan ha kom khulu tin ha ke gai chu ta ga kwa ga ren si a le ta ga da te i cha ren i cha ko kwa ha u ga ke la wan da mai ke chi ka ka wu de che m kwa ta ta kan do ka di cha ka u ga ka ke le ben cha ka ka ka ka ka ka ka ka ka wa ya di cha ngi tu tu te gu ka ya ka te wa le chi ka ka ka ha bu ka ka gu ka ka gu ka ya ka ka ka ngi ka ka ka ba sa ka de ka ba sa ka de ka chi ka khu wa ta ka ma khan te ba te ngi la ya gham ta ke u te ngi ka ngwa kwa he sa ka ka khu wa ya ya te ma ka me hun tu ka ha ngi ma ka du bi te me ta ke chi ya ka ke chi ya chu te chi gu ma a kwa ta ka kakan lwa ga ma kwen ta ke ma mkha ta ka ka ngai kwa si wa mkhi ka kaya ka ka khun ta kwa ka khun ngai ki ha twa tisha ka ka kwen ka ha khun ka khun wa ta khan lwa ga mkwa kwe ka ta ga ta ga mkai he mhi he wa sai si ka tuwa kula kang ta kan lwa ga kan ha nge ta ka twam Hwaka kasuke namte kwame gaga ma mahuka taka ma ke ma aleka ke kaka kwe ke guli taka kaya kai ma ke tia ta tiga kwete ngau ke kai kuku taka ya kwe ke kai ngai makalawa mka kang na kaka ndwa daka kata ngai kuga mkata hwa mkoreng waka kata ga mkata ga ka iha mtang hii Kakwa quekandwa. What is him one do I hear? Quote a sand we gay owe, cow, cock a quack, quacum de sangui, Havas a collect a sangui, cut a crohang, who sangues a cut and look at the sangun the quagga. I make out the one not with the hunk out the hunt with the Sakanga, Sakang, a quare belly. Sakako kadubika kha dubika ang ha kuya kanwa ti kota kwa tala kwa jungi gage a awunda okwa ka ngungunda ngku ka agisen ke thoki thawisi ti kokonda sakaka de beja kuya ngau khau ke khin wa kokonda ke okwa tisimu ngu agaka okwa ke andwa khati a ke ya ngati a ya cha ya cha wisi se tengwa Chisimungay, the wang kung chasandwa he, ya kung wang kungka ka wa kung tang wa ko tang wa a jugang ka wa ham. Kaisa kaka wi ka wi ka wu ya kui ka sa wuzi se kang ku ge kui. Gung le sa ching, the masika sa ngung wa ching, gu sa ngu ka kwa guya. The kaka kaisa ngu a kana. A canal command, we said, No, ya, no, that, no, ten, no, I can't, no, can't, not it, do I can out, no, I hope I can connect that. The gang, not it, do I? Oh, can't, no, young, young, Kevin, get, not in guy, I know, I can connect, I hope I can be a car, the car, and I can't make a car sit down, no, that's in car. Saka can hear good thing and get a quick. Sound like a good in a quick. Ta kama agudibi ta thoma ta ta a da ba ta hate wa thoma ta nga ka wa gudibi ang nga ka cha na ta ma kha ka ki msiki
1: moro moro bunga ma kwe ke khokoma chumka manda khaya ang da chukonga da junga ta Ata tiach ata kungo kota tiach ata kawag chala kawang ngole ke koko mangu ogdu ena hateti ena hagola heng haa ota kango kungo ichi kungo enga nga wata chika hechi ka nae kwa maa kecha ta ka kakwa chika wa ngole si chi ta mkecha chika la ngau mapondo ke kwa mke chisumu ya laa he abiteke na kake wa ngue kwe kung kwa kunga ha malili kung kui ngue ndi awa nga kung kui ngue taka he akwa ngue kung ngue ati chichi kwa ngue ugu no kuya ha taka wa he akwa sing hea ke chi kwa ngue ndama kwa ngue aa kawicha wana kwa kala ngue ichi chata ngue mkago ta kung ngue ngue ta kung ngue u wa chisumandwe mapondo ke kwenta ya ku ke wa kho kho ka kho ndwa ngua kale kanda ngima ka nkwa nine gu kho khaba mi a kho mi kwa ngwa ngwe kho ka ke u mi kwa nine kho ka mi ngwa ngwe kho kho ka teta nina la kho ati dha mi khaba ngwe kwa kwa ka ke u ngwe ndwa kale ma wana ngwe nga mi a ngwa ngwa ngwe chika ndwa ngwe sa kho kho kwi ngwe sa jojo ge kawa se kho kwa tutuma kwa ngu hecha ngwe tu gatang O kwe kwa chika ka mchia kwa kwa yata ka atata. Chika la kuki cha chala. Kho a cha tuwa nta keke o chika kwa tutu ma mwa kwa. Wa chika ndo hei. Taka wa ka asia tutura sika katene wa nguwa tene ka chikwa. Chikwa. Kho ka cha chikwa ngai ka cha chikwa. Ka wisisi. Taka ya chela hei kula mke cha chisumu nga daka nda kewa. Posi ko. Sim kwa wa sim jing hei. Uwe jingwa bho bho sa nguyi ka uke tepa kwe ya kanyu. He kongwe ke kwa ngege mi ngamatena kamu jikwa gama kwa wawo jingwi. Ka ngdeta ngjikwa he mkege mu ukhali. dagam ka khali chi khwa kha chi chi de kham chi khwa te ni na cha la te ni ku gam chi nga ma te ni ku wa gam ya tu wa bo bo ce ko ka si tu ba ya si qa ya wa ya ngui bo ku ku na ka kha ganda ni me kha ke te pa khu ya ta ka ma cha kho qa ya ya mo so nga ka o ta gu di ta ka kho nge m ku ke kho ma ya ya gana ge ganda chi khwa khale mi do ngu kama tu gya mi ce ke mo so ma ta na ge khabe ma ponda to gya ce mo so qati chi khwa kho nga ya gana nge ma ka ti su mo ge ta ka ma kha gu di o qa nga kha kho nge ke qati chi su mo nda ke a ke ta qa ya story.

0: Madre, madre, madre.
1: Paulus Mapondo dom gamme te ngwa go bona go tao te nga te si te twa go tao ata wi e jika hamdi tsana ka dara na go gamma te kau a tsan kwa kwa hamte nguma ma go tako a kya o hwati ntlo ki ta te Paulus Mapondo e go tao hamdi kya rena te nga kwa na kwa te ata wi ya hono te na muta te imte ya go wa mate teo tshan kwa kwa te ko mana kwana o yeng oro tsan tseo sa kya yeng tsan mate qeqele te kom tate nga khali tsing mate a ma tsan ma tsan tseo sa o yeng oro kya je ke kwa nga ya we nga khali tsing mate te kom te ata ankara Paulus Mapondo tsiya ma go ta o ka ja kung khara te no aji a di do wate kwana te nya ma go ta ko te tamaga moko ta chenya chenya cuchwa chenya cuchwa tute mo tsisandi tsisandi amkhoqo am kare kwa maqam di aqam ndingo qam di aqam nxeho jiqe u khaje atako mqama kwa qam di aqam tahino khere no berem ataya uya khu ta khono te ata kham khama khego ha te dika tengwe kuya tse di tsane khe khekheta ya tse di tsane no tse agoma glewan te dika raduqwe qomsi wakhati akiya tsanqwa go cece ndi do wade ti tu te ti zika ate o nge program je to se tangi bingi bina nga ka tuan ko kwa ti tuan ta go tama te mo te u iho he te ana kwa u iho e ku wan ko di tango e ki u iho e ku wan ko ko nya di swe e ki u iho e ku wan ko a mwa ki hinsa na te hoji aji a u ya kwa hano ta ko ma tuan nwa ko ta ko cha twa tse nwa ko nwa ek amnon ek am khoje nwa ko nyunama ta ata uya khono ta ko na teno hi tata tsono tse tsono tse cha tsana setting ka ya gati beskoneng a kwedam kona ka tete e karakete tsono tse cha tsana setting ka ya gati tsono tsa akwa overgletswa no a nge tsa kyare na tabe ncete di a tsa se qare ding a se o ka gona mkhatsange tonga ta ka ya gatino ta khona ata tonga go no tsa nwa nqama a ngave no nge se akwetswa ga tsa tonga ta ding a ke to tsuno a kwesi u tsuna a se o ka gona mkha e teng ka ding ta magano u ye to ye tonga ta ding ko a a se tsa o se o ka no ta khona a ke ata u ya go no nwa go go ta nwa swera ma go nqama kwen ntaya ke tsak oyang ko teno na ta e kara kwen se ta tsak oyang xa re kare masaisi dikuto tsak xa ure masaisi kara tsak oyeno to ate te u tradisi ke tsang tse u sati tsuyata mangano ka yang qoho he nem baro ta me qoho he te ko ta o atsa si se o ate xa e khona kwe se saqwe hise ba kwesi nqa kho mqaja tamaga ana sesa asimbaroma akho anenja nqina sise oita na sesa mbarom ana timika de kwana ka nqa kwana ka ta kho kho nqa ta teno sweta ta cha swera ma de teti cha nqa si uma uyo khuribe ise gambara itama cha khurika go kwa itama amuthu anqi berego sasi kwa isasi hafo si no cha cha ucwicwana anqwe kuna kitsa qiye go ta go cha tu nganta mahamosi nga mho makwedza mbaraka tsongobe tswa an eho so an ho di maragnxe sika an khau di hambre ho eteke nganxe sika se te ho ka amortino cha acha o seja na ngwe ko ta unhe khayo acha nwa khuri khuri nyana ko ta cha bere na ko khate no khana di nwa di khon anao cha qere qere ta kya re ka ndata hete mara ate iti ko he atabe acha ere ere tako a kikare ka hanu ate tiko siwe he tse maha ya nge ma kwe ma mbaro we bai zambara ate se takoka te ya ana kaya guma bai nge ma so nga kwa nasi ki te uho jitkan te usa te chinja ku chinja kwa tako ta ha ate miyade kwa nge ukwe na chinja chinja sinata kwe ta kungwa te kwa ha te uho jitata chinja chinja sinata ha kwa nanka ti ya hoje ta kuna kwa nsesa tata oingorothia go nge a chatuang go tata a khoseta tsa nngwe a ya ke tsaye ke chatuang go da tsa nngwe di enaxte nga o site before building tsa wa oka e kung sa ga tsai kwa thwara go te ya tata South Africa ka nga kwa ka nngwe South Africa ko enje tsa ntsusa te dipo e tsa ro a qobe nka ya aba itan khona a dipo e tsa ro ana kwa kwa nka te u he kungote ojihambe on spanning ojihambe disku mahambe bawa ka mahambe atombo bawa jite njiki takho na takho na gana xareko ta amote kate cwata ma atakho ni kate ukasive cwate te khoma xare khona amguru sa ta cima nge bagane gitimi tentete no bara ama cha barate beno cha shigodi mkareka kunwa khwata cha jaragwi mkareka kunwa khwata ofu cha jaram xarote karava jegwe kota kunwa khwata of cha cha ramo ka ta cha ta konseta kunwa khwata sieta cha rama teta ta konseta pete ko putra na te ko teta ka ja kun khwate na kwana ka cha an ho yo ha ata tsame u yenu u ikame unwa go gere no e ka be nwa tsa nyo go nno ta khono ta khwen khana ku yete go ja je tsa nyo go nno tsetse na aji a te ka ata a tsuta ko na swe an ho na aswe te ditango go ne go jentsa nyo go nno ka tsa qomkarono tsa gena qomago no atete o tsa kete a tahe tswa qomqomqo e madinta ku qomqomqo e madinta atete ji o tsa kete a tahe ta hono ta khona anka kha tsa nge si tsa qomo go beta te khoro go ita ngwa ete go a tsho go ne go je aji kya o kara anka ta khona te ngwa ta ta mutu tsa qoma gono a qhoe qhobi yo khanta ko ya khana ta ko khana hi ko enko ta tsara go utsa dwarana a uwe ya guyeta ankhwe atagate huwa yitseke so nga kwana sikite anakoteta kwa huwe kukoma ki ofu kwa chuwa ki ofu oma ki wei titata nangce usa kuinhe tanka adekwana yika ata uya kwa cha si kumtako mkaya cha darana koshino diha kaya na kana ngweku kwa kape tara kwata aspoto jioka tinku kwa kaya akutu kontik nasa aspoto jioka kwa kaya tara kwata tinku nga kwana ka teu kuinhe tienko tako tikwara ko tikwate nga teu chirika kuinhe hambe kwana kwa tewe kwana ware tewe kwana korwa tewe a kwana ke teu kuinze a jitienko tikwate kwana ka te nga tiho nyama ko tako mo ta te te kun te kuno te koro te kwana ke ma on tswa tsa de kun kya re kamaten ma tswa kun tse ga tse te hano u ita tre kareta no an kwana a uye tsa tsete ga uye teng tswana tsa go ye nga gono tsa swe nna ke a unwa tsa ntse o sa qere te ana kwa unwa tsa ntse o sa qere ncgwesi ka unwa tsa ntse o sa qere nge te koma re kwa no guya ke an tswa ku tsa don ka ku unwa go tsa agwenu of tsuta hi ta go nte o a tsi di wa ga tshotsa ku iko te a go di tsa ntse o sa unwa ja go kara gwata unwa qere na gwata a kwana ke te ke tsa ntse o sa tle o senje ga je te khom kara go ta ngo ka ja go nta di nga kwana ka tswana go tswa go nta maga a twa go e ka sen nya ma go ta tswana twa go tsa ka sen ha ga kwa be for belt de tswano a ntse o sa khom kara twa go ya ka sen ta di kwana ka yenda ga ha si sego ai ki ha si twa go si khom kara no a mo kuma te ha ga go tsa ntse o sa ncama a si se go tsaeta makungwa te ha ke tena mkhoma tsena tse ha qamno a go ya tseka be so hona tin siva qota ho nega fm ske garo no ta nya go tuang go darati markus jetembu mseta ata u ya hwana u ikla ku jete kla ku ta tim nga kwa re ska te u chan qoqo qa ko qoka ha a te nya makoka eja qe qe tem

Ya ngate ka teng ngwe ma. Ya ngate ka teng ngwe ke guaya kang tui deng. Ya we tau kang tui. Ya kwe kaya ngwe ke guaya kang tui deng. Kwe ngwe kong we. Kwe ngwe kong we ngwe ngwa. Kwe kaya ngwe ngwe bi. Spa spa di noka di psumne. Ngwe ko di noka di psumne. Ngwe ke guaya kang tui deng. Ya ngate ka teng ngwe ma. Ya ngate ka teng ngwe ngwa. A kwa ngwe kong we mba ba kang tui. Ngwe te ka ngwe ke.

tang hai mui ma. Kai te ka ke te ya kang tui tang wi. Kai te ka tang hai mui ma. Kai te ka pa pa di no ka.

ta a go je ha class ne go tsuno ana go hwa hisika ha si wo a ta go je no ha ana go wo nde si tie ba tenxa ta go je kwe ba kwe di xa ke tsa dino tsa xa hete go a ta xinga ra go ye go ta te xa xa ra go hinye xo mara ncin e tswa te makite nga mgoma a gwe tenxo wa te be ma te tunga te be ma akho na aka xa kho xa tsona kwenu hey ti xa e xobe ha ha tamaga ha xa tamaga nta ko ya kya ra kae ko ataka e jate ko ta te ko no anji si khere o kite gyane kuna xa hi ve tswa nce ya te te ri xa ya ke xana ko te ri tswa se ta ding gyane na ta kwa tswa ha mtswa ma he na ta kwa tswa ha tswe mo imbe no kun to mtsweni ma kun si ha o kun na mtsweni ma ha tsong kha cha kun na mtsweni ma cha tsong kha kwa na siri na cha mo teto o kara hebe of cha nga hebe kwa tsen kara ta ta kun cha e tsan kwa tna a ta tsen kara cha ku i a kwa na si tsan tse o so balanga ka 230 cha re ta kho e se ta twa 230 cha re ta kho e kwa ha tsu go jia 230 no te mo te di mieste tsan tse o sa gu ange o kwa tsuiti tate ndeu kana ma kana ka tsangu tsangwa ma etebe si tsink a bere ku ikobesa sa a tsutete no tsho hwata khweta magatsa ka ko bere nako qhatsa ka hano a gqebe dzi tsantse u sa dzego a gqebe dzi mtsho ma hambe ncim ki tsa u tedinka a nga ncina tsa ka i harata ncina a uka tsa qhano tsa kana tsa kwe ta a uni go dzi tsongo ta kho na tana sa nqa gqetswa dzi ta magqetswa dzi ngo tana sa nqa a tsho hwata no ka ko bere ko tsaibe of ka bereve of nwa bereve ta a uni nqa ma go dzi tswate wo tebe kwa hate ki oyin oro jwanga dzi tswatsa ntse wo ni kokoro na gateya a jwanga dzi gwiti tata gatere domia xa kwana ka nqu aya kitu ta kwe cha nqa ma nqe u nqe te di nqe ti programs ti nyam ka ko te di he kha atwa ho ko nqu ko nqu nqa ma ku ko te di ha ho mtsho ma ho mtama ma na a wone go dzi ta kwe twa nqa ho ta nqu shora ma nqe ki nqe ki a ko te te a ve ta ma to ta te ho do thumwa sa ma te ka ha ku kuwa khwaya adi kha kana tama kuku kuko te ko kyan ko bora mate ikwa te ante ti te te ta tswate ki hambe a ho nde u kona have ya cheu mka cha nqa ti ta cheu ma amo cha u gluma cha cha ten cha u be a a ke cha u no kyan wo kri ma hambe cha kham khama kho ko cha nu a cheu ma nge tsa cha nwano cheu ma cha cha on ka ve ta ti kona ka khoma che ma kha cheu ma u wa gongesa a tshom ko ma hambe no na kona si ki ana a dated data nge ukwena ana data manqwe ncedi qwahano tiqhuku qhuku wokuri je wokuri be nde ukuta hisena hano tinqiti go je hive angune go je ta khona ke ete tenga mata nga kona ka tsa o ku ihe an o yi oro tse mha hasa nqwe ente u shoka hasi u dzambara heti hasi u tswe heti tswe go kya e go qwita tinye ta mahano hasi u kwenye tsantse u sa cheka ngisi a tsamoko ka nqwa kwensi o tsaketsa mongo ho he kwenye subu tsantse u sa kwa kwensi okay kwa ha sube kwe tsantse u kwa kwensi o tsake na aji haji nqwe u icesi ka te u nyam ka program nqwe u ikwe ke ngisi ati nqwe ke ta hono kya ho hono kya ho tunge te tla kwa ka ja ku ntena na hono ata u ya khwata no de kha kota ko kosweta eng mainga yambi cha qobe sweta kho qoketo enqa kwete nya anza mainga yambi ta khono cha guya kho cha ndingo kwa heno drapa ndoro ngana ke cha yanwa khono ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten mainga yambi wiye na mutsambire a ndi kha kwa tsama ntsese ka nyere tsa makota 55 minute tswa di se go nge kra gwa 5 gum 5 minute tswa di berena gwa ha ya nwe ko tine re ke tekana go tsama ka te u program tine re go tswa ka ja go sa nyenge he re te khata koma te nxasi nde go tlohe tse

Paulus Mapondo te tsema te khamo tsan tsotswa tswa te kekere tangwe go kgokete anka te sengwe masamkumbi tate tsemana ya ha ya gere tswangwe tsamme ntse ska temono se go ta te ke ya tsana tshwaregwa ha te anka te atano te ke tine xam tahe yo khere se kotao 7 gum 7 minute tswa jeng ya kara khwa radio x ka fm 107 o ta khono nyega fm sikino te u program si te seta ya nyama te a ka te si porisan seta te u twa kota darana xa ka te ka ja kung tswa te program si tswa te xa ka khwa ha a kona ka hintu te nga ka twa kota porisa inlachting je te te kre ko dara xa ka khwa ha no u si tamata e kra te ka ja kung a kona ki garo nu wana tim siwa o ta khono nyega fm sikino o twa ko dara ti markes je tembo mse te nyama kota xa xa matebe teki tshono maset o nkarangye ho kwa gorom o mo demo o tlo nkwe na tla uno temo o tata na tsezi ka chuchu e tsanqo u teki kimberly 720 kwa e kunsa bobo wa go 720 bobo ta khona nce u ye 16 vena 13 ta 16 sa 13 sa wa a wa khang u ye ha na kwa nka nce u ye sta mateki ke nkara bobo gwe no u uista mateki ke nkara bobo go temo te ka ya ga September tsuwa te ga August se nyama gwateng ya September mjao je te ja roma gwate no September ya kante te ana kwa te u soto ngwe makwana ka te u soto kwa ku je te ka ja kunxwagwe Paulus Mapondo Swazilande.

Ay, ay, ay, ay, ay, uyinceki sekudown teki tuwe anatate tacante kwakate cecire kutawo komnoteya Joe Shirimani akate sinwa masalani tateya atacia makotawo Joe Shirimani gana utshaniki yaha ya kgerigerienge tsamisitamaga tete ta kungote kwanaka Joe Shirimani mgeu mancima kwama ngwago bokwite khoma tete ta kaeja koma tengcesika kucama se yalfo xamanko 34 minute cwajeng yakara go ate o programeng ya mago aha teo cecete ngcece khoniseta teo tuanko ta darana xaekwe mbungan ana xara ko ta kotina radu je jao ka tenseta te tuanko ta darata te anka te program sqa te cesika kana go ntana go ncete di o tsa ke teo a cam kuri go jeti tsantse o sa ncam thuwa go atano nqoko ta te cecere ko ta te xa senta ko na ndeu ta te seta ko yango te ta na go jeta ko na nyata maeji gana o jite sa ata ji te go gwana mga xa sna ko ta ko anta tenji na kwana ka timi ya qoka ata hi kwana ke cha garo nu ona tenisiwa ko ta go nyega fm skita ko cha tuang ko darati markas je tembra seta ta ha ha ha mo tintu ka 12 resi xamna beram te sgeri geri check it ampon ten fast pass cecere.